0: kilipes. Eta wana rongorongo te MCC kilipes dress out kilipes program, pa te senta ane punimena nana compound te marine training senta ipeso. E mo ni katikira waki karawana, i roon te minista ipu kini kamakuri o karikira kena yako na pa iometa. Hai honorable auria kisine nunga pui mene mea wantun, wo watenga wapui mea onowa. E takuri ki pa iyo po ni miinte reita kia ta meru i merinen te tauteaga ni kilipes o te tauteaga na Amerika. Tinanu ni makuri ai kararoi bukin wawa activity. Meuri wawa men te Millennium Challenge Corporation ke te MCC Kilipes Stressed Out Program. Te kantani ngan te OWRC are e makuri aki katena tinanu te potaki i bukin ka makuri. Ni karigetei iai me te International Labour Organization ke te ILO. Pa ena kota te waia de mosinano iroia i te raika ua wakane. O pa ana tauroi rongorongo o te poutoka na hoia i kiripesa ke akane makuri sena niku. Ndero pa ana makuri me te maingaroi o te unimeke. O ndeta nungoram rongorongon apen te petepeke. Esande aki na te Pacific Highlands Forum Fisheries Research Agency ke te FFA, ntako pa te South Pacific Tuna Treaty arikina akina pe pa te US Tuna Treaty Ponte pororoi e te ime atoa ni kakavaki ipu ki ntero ni karike pe inti ono. Te fwe fwe, nga ye tera patari eta pe mea peperu nga anna kava ante ingi mea, na ye merawa ana mempa ika tepu ime isi wapen te pitipiki. A ye merawa e wapu bua te meire, meni mea tanu ngin tepe. E tako te tari kita senera e no an te vitpa koppa te pororoi ane, e po ni karike ene pe, te wana te karike mani na koi apen te pitipiki. Awari ana kona ani kapongana, ipu ki nkata mea ruan te waa kintara rua, nti akava na ye merawa. E kana kua na meroro pa kopea in te wiki ai o no niala. I mean, ari e karike te ka uwa ni pakamane ipu kenderirike ai e fwe fwe. Ari enako meia ante US tuna treaty in te mais anime apui te semare awa uwa te milion te taara na Amerika. E se te pororo i merenan te tautea kantoro mon nao Amerika ni gaines mea kawa kinan te merawa. Ni karika te akira unnanu yo no niala. Nka hitako te kaitara pa ena katia te sisira kea pupura ipu kini ino ametan tepe. Te pororo i ane at the ship rider agreement i merinan toro mon au Amerika e saina ki onna na kaipuken tutua i merawa Amerika e the US Coast Guard kata Harriet Lane rorona i oniala nua pime wanu anturai. Te pororo i ane o ina kona i ea na kaipuken tutua Amerika dina nunna na merawa toro mon on rona ki roi ana bracement toro mon ana kona ankanye ni koroa te waien tutua ni merawa toro mon ni bukin kametua antua ni merawa. Te tau te aka yerane te pororo i ane, pa punte mani ka ea bubura i pukintara ruana na merawa toromon ea bubura. Kawakina ni meri ni merawa on tutuko i makuri ni kamiongawa ki ana konani karawaki, ina nun ana merawa toromon. O isi te tau te aka ni papua ni ukin ni wakina kai ana pepeire i pukin pusi ea ya uapu buata ni kawakina te rau me timo les i pukintara ruan tirinetine tapengaki, ndepe ayo na kontiririki ana roko. E tako Prime Minister James Marape pa te pupusi ia ipo ni kanuanda na kaini peaidea ya pupura ipo kini karikia ia te wana te ngatausa meido ia ndronan pa apua ni ukin pa anapuoka te tararua awanariki na pepa taani ka metepa ia te wakin dine dine. Mente kaini peaidea ane awanakuna androko tausa operasmen men nape aika Timor-Les Vanuatu PC Toromon Australia o New Zealand. E tako nafis marape pa iesa toromo ni karia i ana Braceman pa ana ipopoki ntain te tararua, yon, Papua New Guinea. Onde ita nungoram rongrong na penna nabe. Iesa ni mga kanakua na kauring Peresens Donald Trump, nakoni hiran bankane yaki kaupa te straight off almost, a inang punpuakan na ntiero ena punuringabe ya hiran. I minu wapu imete wane te pong o irang ni paka po ntio era, ngay yei te kantani nga o te karieria pa ina mga reke. Angan te pororo i merenan Amerika o Iran, i bukini katoka na iepuaka. E kana kuana meroro ane Trump na koni Iran, i miin narieta ko te sakorupoki bukin ape e Marco Rubio, o te sakorupoki bukin temane e Scott Present, pa ate peitera iga wawa ika inime meroro i bukini katoka na iepuaka, o kaukan ka ibuke pa anakona ane mga pusiti na nun te straight off almost na ke iakanga ngan te kasiak. Ponti oira e the Prince Group, Aringa ia kakarawa ki meia ite sanipo ipukin tio iran tio nape. E paka na koni mewa te pesente. Ke ni ke ian wanipu ite tara. Nke yosena ko te rongorongo pa anangko na ane mewa wakira aro ni pusipusin te yo kini pai ite paan tio nape. Me aki painda ye ni pororo ya ke mei maina. Ipukin katokan te puaka aga ukan te straight off almost e karika te roroa me ni yo kini pai ente paan tio nape. Awari arangin rota kiai puntani ka pongana ipeo ni mamananga nipirira ke ni puon te paa. Abasta kan te tau te ka yon California ni kasi ka te mene te mane. Inuna ki dari kinte ta poniko fare pai pai ai presidents Donald Trump yon Los Angeles imin ro konte presidents are kavara ana ka of course ane ipukin ana kata iri kini kare kemane e pune ki chinin joan taile tene pui na wanu ana ridiki me ana kasi ya ware ridiki ke te pisto me kanu ana re kare ke disenani konte tua the Trump National Golf Course Irancho Paris Vandis atakotani kakai eta konopis te serif yon Los Angeles pa Epon nora kita wane nako nako ina nun tita poni ko fane. Onda rebe tame on video na pe osi te po pa eka me te pa iwa akin tararua. Ake ena kata urawa ki ima indro kon te peristens. Ewa ya kwani kasika kini bakan tayin te tapes. Eme nang kai Trump yon California pa eida anakarike manena pati at the Republican. Ari eka rawa ki dina nun te kata iriki nte ka wapong. Wako pante ime toan nungra na koni panani kiripes. Kora pa ipukin nungra Akan ne tokin rongorong ake asan kata berapa ki men anarun kare ke rongorong panani ki depes.
1: Hey, wasan nungo te akan di campaign arapi ki merah ore rei.
0: Ya, apa te nang kote campaign nan? Yesan nora te akan ne tayan san bot ake te ken tayan ne mahan ne kai irari ken te kawai. Me itu ai roya tarong rongona koko nan ka parapara ta ya.
1: Arapi ki merah ore rei pun di campaign Apa putu Yohan kawan tak kaisak metan win cepe ibu kita raruan me kawakinan Arabik me aramera apa anak rotak men wagin kami engeng orang kepe arah karaka ke tepalusun sagi siyan me apa putu nape Yohan kawan kaisakan Arabik pa yangan diki pa tetapun tak akaro ken kami engang iroyo amat
0: anaya ane kanya rongrongan cek embel nane ke me aku kan ane kapar anakku roy tetehka ane tayaka ya me ngapota kipi ke me merawa Mia busi ko pokok si kapara para anak.
1: Karena sekarang wan kapara anak kuat tiaga. Arabi ke merawat rei. Oh ara pun tiada nau nani pai pai. Naron ampai, au pai, ayah pai, ki ara pai. Pike merawat pun. Tepotan tiaga akariok. Meni kotan tiaga ika pike. Me merawat ki ara pike. Me ara merawat. Men narawat kini kakaisak. Yohan arabi ke. Ena pun buah arun kawari dekian. Dota kini merurungin arabi ke. Oh rei tani meawat ki merawat. Ke arakapati namarak pa yaongan tei matua meaure ideina ipukira ngaira tenasi ni kiripes ngkai ontai eka anarok.
0: Kura arapati reriyo e meaun nangka parapara pa yeriki roi rongrongon te campaign naane. Ipuawa pa kanga etapintikira ke maisin tayane meang ngkai saki si yon tepike me yon tepenepe me minno tanakini kakon neka yanako. Deita ki mea waki nikare nako meang ngaki akaka. Hari ea meang akona nikarika te kanga nakon aro tapanin.
1: Ngai ya roi yaan. Yang suan cota panin, uat yang awak metuan, itu buruk kerana kuan mengin nak jaga, ngayare, karena yai, aku nurian kerana kuan mengin nak jaga, tapi awak rita kini nakon absen teraruan cota panin, yon, isuan mewa, bawa, wanunga, akia, ke awak tuan isua, ayak kapuak.
0: Okay, yere kerajaan, awi bukin tekanan nane, ikang arona. Apun si wakin na pagkanti opisan, kaya yai ka ako na niya na pagpuwakon te wakin ka isa kibukin tararuan isa kin narapi ke mera-merawa. Tira arangan ni popo kibukin naan?
1: Di campaign na yu, apun makuri kan jobis ay, mea kurubu naron dikirak, communities, potakin naro, tapewa aki akukurei nira pagkon te wakin ka isa kaya yu. Gana yai na nom nikan buka aron tararuan isa kin matanuin narapi ke, taita para mea, nakon ana Facebook page, Arapi ke merah orang ini, ke data ke merah. Apa sih taruhan cipta panin ibu kini piu? Nampak telefon, aki asal mana biak ibu kini orang-orang tain kakaisak. Sawai ni katanya metua apa apa? Kini pas, tepopoto di nanun arah campaign, arapi ke merah orang ini.

0: Accessories promotion.
1: Ano nga di karang ganang? May mas naligano ang aguda po.
2: Never letting you go!
3: But for him, one bow tanks, solar charges, TM phone cases, so what there? At ang roing kayo naroon ni Ben mo the phone.
1: Kaya kina ko na, Nora pa hindi akong telepon naroon the power plant, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay the A06, A07, A26. Oo, po ano, may sikuri ko rin ikin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, may sikuri ko rin ikin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka isko, naman mo the phone, agya ka mukha ni nang aya.
1: Yaya na mga iPhone, bigi, inawalawale, bigi na biyaw, ipay niki, ipeso, Christmas. Watch out! Young man! Here we go!

Pacific Top Up. Tinaton tayo na kung ito memorong, memkorati. O ay nakangarong, si Karinang kay Kamantay ang terbo ng Bayonic Ribes, men top up online, top up online, top up online, men tapo na kung John Nape na ron Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki, etabe, epaisi, o menimel roy. Tatayan kay, o na kung tiling ke www.specificcolumntopup.com/shop/top up. What a fun Kiribati!

0: Nightbus!
1: Si Huwag at Tara, ako na kung rinig ka po nga na, si Pororoy, di tatan, nuka ni Pong. Karikian kayo, ako na ko na, minta ni si Menzio, si Buina, di tayo kini karuwa, si Oan, Huwag, si Nga Pong. Oriesta, to Huwag na Huwag, kaya si Poki, ibukin tayo na kim si Pororoy. Di tatan, rinig ka po nga na, kaya na pwede tayo ng siwa, awan sa karangay na.
0: Oriesta, to Huwag na Huwag, kaya si Poki, ibukin tayo na, si Pororoy. Di tatan, rinig ka po nga na, kaya na pwede tayo ng siwa, awan sa karangay na. Yay, tayo ng siwa, nakoy yan! Ata aras baswa kanuam. Oriasta tuwa na senua noa de poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ja, ai bila ke kon na ke na seve tuwa de pon ne.
2: Ringa ba wo de pon. Ya di kon na peria anda ngai bukim ko ki ilas.
0: Ya kupe.
2: Bukim to mem na wo de pon dai na ko. Ya na seis na de kupe. Don't recharge me. All the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telepon. Bubusi yam kupe. Kaya kanwagin ng telepon na iroya mutu, aro-arom na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin ng rongo-rongo.
2: May mabuhi sa tayo bukini kanakwagin ng rongo-rongo, ikatotukan na ng makaina.
1: Ya, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up, ay mga tirang kan te whip chop up.
0: To whip chop up, kung namdang chop up, ayoko tangiria. Kaya namda po, ayoko minang yay. Erang ini paisi.
1: Ya, kupon ko awa, aneke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon chobop, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Itong roing day wapi mea wat yawa inanon isuwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina to ang rintag, inanon na na sinas, Vodafone.

On the what Cody Simpson ma kunanane on my mind yon about it from 89.9. I see the one around the Minnesota I born about all Jawa the one eh naranda ko tanay the sa ran bon to one on na ko kina ko dirun kare kare ko kuna ngoram no ko ni matang do ko ni pa mayo mate pete peke man na run kare kare ko banan ki pa sitin run me audio from 89.9 my mind nan my na por out the one I see kan tapi kare banan ka me audio mai tru Namaron de tawano wayo ge ko ta ya pon kita nan tawano pa nan puro i tuan ko na meur meta pon ko ngora mai uringa de meur de fam 89.9 de te meto a sigura dikim ni karo ko bon roi te poin nan tairi kita nan ko kan nan ngai na yo ne ta ko yang ngia kita te sira nan ko na tapen karoi kita nan ko bon karoi de tawano wayo kita ba antai ai tan mai antai ai meur de fam 89.9 de te meto a nan ngani ko te ka ka uta mata mon ka kamero ro ko ke pa yaman ya ko ki posso e sata pe mane ko na ko ye mate te ku re roi pa ye ya kamero ro ko ntai no ko ya ne ko sirang ko ke ro ko ntiru ka re ro ro ka ya bon po ro ai to wana

0: Vodafone.
1: Ja, ni ko kaya nang kamente kaya sim do Vodafone.
0: Ja, ni. Pati niya nang ara kaya kaya nang sim kay Vodafone. Pati ka mo na, eto po at sarat de mani.
2: Kawala na sim Vodafone na. Sim mara na yung wala mo Vodafone.
3: Kawala kaya na store Vodafone ni bukid po ka. Yeto tiyo sa ita para kuna di na to ang tome na Vodafone Dynamo.
2: Isip to sigur, isip to sigurat. Yana kong kay Tedisim, ibigin po kami. Wow! Kawarang kay Mangan Vodafone! Ari kumakain na ngayon. Heta na po niya ito ng ba? Eh, gawa na hakiya-hakiya. Ibigin na pangin ng dumarang o na. Yana kong kay Tedisim.
1: O kumatayan kay Lero, Tedisim, yun na tere kipes. Ibigin po kami, kawara Mangan Vodafone na kaya kamakain na ngayon. Heta na po niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng dumarang o na.
2: Kapwa ang tanasin kay. Ano niya na po rin ka na dry, bukimi. Kung ano ka buo ka naman ng tada sim men ka mo ka, men, star 3-4-1, away to bot, yan broadband, tada gift to.
0: Katayan kay.
2: Wonderful! Together, we

0: remember me kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonna na kampana ke ana eso wiste da utera are yame na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services si bugin te kiribes. Dinanan na radio awana tebani kongora at the wakira.
1: The radio. Katano ata ke promote na kin na kwan business. Korawan tayin kongora. Lakarin na mdongoro mo. Aika bonga na. Ibugin te bodan na amata. Sexy ngaya. Ma, dinanan na kan tebani kongora at the wakira. Awan kunan na nagalne kano na promotion. Ibugin na business. Dinanan na face the wakira. Dinanan na kan tebani kongora at the wakira. Iti meto na ben kuna ni kalini yam katano ata ni kalini yam dongono ba na kuna na wala ka giro te pota na mata ina na zai to wana mata to wana wata ye ente ban ko ngora ante wukira ante tayo yo yelam kura kura na akino na kura kura wore ka ni ronte pota na mata ayare yo am chance get the service here yam dongono kalini yam dongono ba na bore si ya kino na te ba te wukira ba na kuna ante no ta ye am service
0: PPA ete meto na ben ko ngora na service yo ante ra vera
1: ai ka yer ina vera ke te meto na ka ngora ai PPA tere ne urenga pa ye na studio Are you going to Linanon te karaoke, linanon te band, linanon te beto kuaya, awa te kateke. Yakunana ben karaoke te lalaviane. Nana studio BBA, awuringa. Wagin roame pa. Elan professional BBA. Yakunana karaoke kunam, nakon nareko pon tangiria. Yarekin te bande, akunana ben karaoke te indaverebe. Ibukin te yanda wenes, yomi ipota ki namakuri ay kahin oma te isena kunti tauseka. Awapun te botan namata. Yakunana ben nailet na minya wenes, nakon te botan namata. Awa sexing ayam. Yakunana ben karaoke yam track, zero track. Eh, kia, nailar ro.
0: Eng ngote yene pe PPA korawana service yon korawakin na live streaming.
1: Kada yeyo o servo na rata ko wake up. Yaki tani ya PPA boko na sey book. Aya re PPA kada yeyo. Yai na ta ana service sa timet wal karoy. Lanon da yen social media. Lanon the live streaming ar na bono kuna live. Kanu wan TV din to wana to wana. Ni mo nte bota ki wari ki ni garwa te bota ki. E pu prakai. Uringa pa etimet wal PPA ni kuna al karoy din promotion. The awareness yon the social media lanon da gaw ay kabo
0: data kin hon mara meri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohrona ken na facebook page at broadcasting and publication authority or bpa melri fm 89.9 epon gawara obisin ppa ibukin kariken buham nana services bpa
1: yep isin tisikiris in tisikuras isin tisikiris in tisikuras yaman

Ane te to ware pata te ina mese mea kuna na pene mea te naradai mongkai ai pensi te pe me ono ware ki te menes mongkai a porai. Te awa te nua na wante te tane mea on tae yo. Na pente ime tanu ake mea nkoe mea wawa manene te kantani ngapa kona rangi ni kukurei. Riki na koe mkoe ane tawa kwa tape ngkai ni kakapu tape om ina non te kawain te pota noa meta. Ina rangi nangani ko kautane metam ke tero pakuna ki ni me susu ina non nam tai ni kabusika tiki na non nam te tai ayung kai apon para na patere irei ate ain tere irei ane tau ko tokaram skupas ke toan kate ipas to kai dari ki am karo ina non te te pakam tai ayu ai pon dei tan dikite te panani ka kauring ke ina non nam tai ndukire ka kin kanaro na ba kotogan te te skupas metapas ke koruo te imo ke te imo ta tarame ngima wataim Tera pakona haki dekente takapuane pai. Ako sa pakona anta dey. Nikaya iteran takapai. Ngaya dey pante. Tepanari kini kakatikiroi na koim nanon namtay nukiri kaki. Urenga are kuo kinako nam maus. Ako kwa maraki ke ko tepo tepo. Nikaya saki ko tera pa. Kona kona anape. Kia na te te ora kia rekona toana ki hai ken muinde te takakaru nanon te reirei te po tepo kwa maraki a tau ko mesu tau tana ki a kusa ko mga yangwa takakarum ki toa amipopo ki na konsinam metamem inanon te te pakantaya yo ingen nan yon napon te ime tanua ki me au kaukukurei na koim nanon reitan kanuan te pakantaya yo ngayari terano ko kanuan namtai te ime toi rarikiu Na uawai kono kuna ika teime to na pendengarang anakoim. Ake pono kuna nako apemayo. Kuna nako tepe-tepe ke. Taiyan country music. Ahoy tape koradika ke anakona. Nika kamnongora ina non te. Te tanime antaya yu. Riki na non namtay nuwa ke mekaroan nako sepangam. Koy te sama kuren tau kongura na pangkai menda moapis. Tepanah nika katikiro ina koim anika. Kakatikiroi na koim nanon waki ni karawan na kusipangam nanon kanuan nampong ayo. Kwa wayawan kawan ni mga popo te taike. Sina, te imetan waki me araka kukurei na koim. Kanaro na payay katanwata kuna kuna nungurai di merinan na ko. Auri na rinay pakim. Ika na kauring ko ade nipuon ni meawa. Te pakantay ayo. Ano te te taye di sinamuan na ko yay kanuan nara kapakantay ayo ni katayrik. Ke sinamuan na mentirongurongo. Dari minyak kita dene mea uang kian ni kakak kipus, am rongrong ni metang ni pon dana uang, antar minyak kita apa mea, am dene mea uang kian ni kakak kipus engkau neta uroi napa ibu kian, te teman tay di kayu.

Amen na na rongrong wam kampana te PPA. Tetaya yo na mga kakameo kong kanime tapi ako ra anenen na ko ape mayo. Ake na ko nana pen nangani ko te tukukurei ke rong na kini kanuan na ko wang kime ngaya inanan te tameruan te tetari meon taya yo. Senangan te tuware mwandunga me cheremikam me roayan na nene me akunaya tokorana neite semoy.

0: Nata nilimaw. Nakainis mo si Jawa na sa kambi ko pinitik. Tapos mo, ay, kaya tabi ka parang na tibota din mga kulibig ni Marlon ka. Aga ako rekirekin to yung hindi na lang natin sa talarwan to sa panin. Ikatano ta, pa inagay ko dito din ako ng kain di konti pinitik. Sabi ni Makulia rin kayo kiyo na ba yung akong kakandi ko mengi ari ko kawawa. O ina mga katalwa ta, kito tayo ari na mga okira aro na tiri-tiri ko. Sa minikawa, itay na rekam kata na iyay-iyay. Ngayari ay panjaba na ni Kuwari rin ako yung ikain tarawa tinay na naman piso. Ikin na mga karikitay, ikwaso na ko'y onigiri, kini kasi na yan ikili ni Pek. Iyarikin sa kaway, nakuntay na busin sa kandi ko mengi. Kaya na mga kawa ni Pong, haikay. Ibukin dyan mo ni Pong, o ina mo may janaya, anto rin dumakiyan si Pong. Ibukin dyan kawa Pong, ina mo may dumakiyan si Pong, anto rin tapuriyo. Dyan kate ni Pong, may yan po na ko si Arerik. Ibukin dyan kawa Pong, nani ka ay nakupairik. Anto ka nila Pong, umipiso, epanin. Anda senda ba, o sa waya ni karikitay, nagatun na tua asara na kibitas sa pupato.
1: Men narakati, nakon kanwa naratay ay kangaro. Ayo, Mary FM 89.9 ibukim. Disasapay rongorong, disarire inyoko. Awal pa na ay kaon may kinagi, agya na dime to andi hipataan kong oray ko, luwagway ko, onti rarikim tayo na. Mary FM 89.9, iti ime to andi kimeri-meri, nipi ko ibukim, ay bukin na pera ay kiripes.

Comentei meto nora yon panan Melody FM 89.9. Tetai mong kai ye pun ni me waro ite menesi mi nawa areng ni pesi tetai ke yon kawai nel menga popo tetai ke tetai indo kite ka kine makuri ngai re men nau studio ika yon na pentei metan pun roro ane kong kaya kuro ane meni peom teka me yon tepas kaya ne yan me ngam men nam stoa me kam ne kona meori na nante tetan me on tai ye yo na wa kina ku meritan nara ara wo wana koim ke kai pena ke mara kanwa na koim ngaire na wei ko ndona ke me aya kata nwa tara pota ke ma kuri ake na kona na pen ko ko ngorai ko na nante te tani me on tai ngaire te rano ko kanwan nam tai ku kurai mai kan ne ke os na ki pos na te me ton pon a kana ko rao ri ne ri ne ni ku nai ka te me ton danga renga ki pon ku na ni me tang ke ane len na ko te pe ke Tayen country music skuna nongongora ake oipan kunan na kope mayo ake na kuna nagkukuray ko men nam tapan ko arani ra mayay Senangan daware Mr. Roa me kunan

men narakati na kon kanwa narata he kangaro ayo meuri every may 9.9 ibukim tisa sapai romoro tisa rere inuko awal pana ay kaone mekinagi akiana time to andi hipataan kong raiho iwo weko anti rarikim taina meuri every may 9.9 itime to anki meri meri nipeku ibukim ay bukim na pera ay kiripaisi.

Yon panan Maori FM chinan pai nine. Te tai inkai e pun si te nua te mene sa ya pora i te awan mea wa. Yori ki au ka penean di nere nena koe im. I mai nea kwa taurai nongorai am rongorongo men te ruone kariki rongorongo. Antaore mui haki me ane. Ara awan ka kakipusa re tene mea wa kia.

0: 그러면 어릴 때 싸우라 아이가 이롱으롱 예쁘게 놀람 롱으롱은 나 뱀마요 롱으롱은 데비디비 어롱으롱은 나 뱀나 나베 아께 하세는 가다 물어봐 맨날 나루는 가리게 롱으롱은 바나니 기리베스 어원 머리가 되나 보임 이롱은 예리나다 드리베 띄어스 예슨 가라와나 메로로 데 기리베스 이베 민 로스 디그니코 애드바이서리 코미티 게데 KISMTAC 어제 내셔널 PPNJ 코미티 이제는 부인토라이 워워당아 워비마노와 나나 보트룸 데 케이에 파야리암포 에타고 데롱으로 고멘테 보타케 나가바가 오바이라 메이타리 게덴포 파테메로로 와이우에 보니 포포토 요안 나나 와케 또 워나 테라파타 메이 아메리카 아레타페 메아카 오바이 메카피네 메라바 에디 아메리카 칩시 민 로스 게데 ADSM 아레 에나코로이아 인데펜드린 페이센 어 다보 아케 아스나니 마케나기 멘데 메리타임 소운 Mende meruru wa yu o ekaterian tekin na te pota ki nakawa me kiri peske te mfo. Pai minu kira kin rongurungun na namakuri anarabata Amerika yu. Opun na kia na poto ka kiri pesna ko yei. Ibukina, bapun na kia eta uroi iro ni kiri pesin te taia yu. Aapene na kuroi te ini meruru wa ikai, yon ne riei ni punika rukoi ya na rongurungu imain e waki na te makuri ni keni genna yu. Eta kuri ki te pota ki nakawa pa te powi ane, eka metuwa ki yei, kakawakin o kamenuan apera. Tina nun da yenda pekau yon te science. Are irikirike me miin tai ene kuaua, i mere nai arapata aika anaruko joan apera. Esen ka parapara te Kiribati Climate Action Network ke Kiliken, pa terapata at the Pacific Islands Climate Action Network ke Piken, pon te opisari e poutoka joan leisi arapata aika Climate Action Network ke Ken na pernako te pitipiki. Orina nun te rita kian, o esen te sepepeiren te Kiliken, E Claire Anteria Tangarua, o Dr. James Vines mente Piken, nsaina te putoka te Climate Justice Fund Disbursement Phase 1 Agreement. Is nana rongrongo te kiliken pa te puoka yu, ena pun puokia ke eni putoka ita yeni makuri, a ke anapoka ke communities yoni kiribes, yoni pipita ke nikanuan bong. Ena kakurakuraya communities pa anakona ini kaitarai o nataino ameta yeni kainis, me rotakia men pipita ke nikanuan bong, O, ni kakai na ko katukan ka nga nga kane, ake anapun ko na andeke mentiepe. Yang anak kakaitaw na kon piken, ibukin na nakairiri, o nanon na nikan pouto kay makuri, ibukin pipitakin kan wanpong, ni kaputa tepe-tepeke. Eta kuri kikiliken, pa mente waye ni karikipay, o inate meto ni kapenya na kona ni pouto ka pa na yetepota no ameto yon kiripes, pa anong rayaki. O, pa makuri ni kaitari ka nga nga min pipitakin kan wanpong, Ana poni kaidaki iro yo ameta ake poni ngaya aika arangin ruotaki. O yisa nukin kaimeta ruan te opis e te Overseas Workers Resource Center ke te OWRC. Awari ea kaukana pete manika ya kakawaki ibukini karape peani ka menu aya. O karikien ayamakuri aika atameruan te ono nako ya kain kiripes o tane makuri mei kiripes. Eta kono rongorongo te MCC Kiribes Threshold Kiribes Program, pa te senta ane puni mena nana compound te Marine Training Center ipieso. E moni katikira waki karawana, iroon te minister ipukini kamakuri o karikira kene ya kuna pa yometa, hai honorable auria kisine nunga pui meni mea wantun, wawa te nga wapui meonowa. Eta kuriki pa ayo poni miintere ita kia ta merua imerinen te tautea ni Kiribes o te tautea gani Amerika, tinanu ni makuri aika aroroi pukin wawa activity. Meuri Wowa Mente Millennium Challenge Corporation ke te MCC Kiribes Threshold Program. Te kantaningan te OWRC are emakuria ki katena dinanun te potake ipukini kamakuri. Ni karigetei, iai me te International Labour Organization ke te ILO, pa enakota te waya nemosinano iroia iteraika Wowa kane. O pa anatauroi rongurungu o te potoka nagoia i Kiribes a keakane makuri sinaniku. Ndero, pa anamakuri me te mengoroi o te unimeki. O andeita nungoram, rongorongon apen te pitipiki. Esan deakin na te Pacific Islands Forum Fisheries Agency ke te FFA, ntako pa te South Pacific Tuna Treaty, arikina kinape pa te US Tuna Treaty, ponte pororoi e te imetua ni kakavaki ipukin tero ni karikepe inte ono. Te FFA, ngai etera patarieta pe mea peperu nga nakavante inimea, na yemerawa ana membai katipi meisi wapen te pitipiki. Aia merava e wapu buate meire, meni metanu intiepe. Eta kute tarikita senera e noan David Pako pa te pururo i ane, e puni karike enepe, te uana te karike mani na koi apen te pitipiki. Awari ana kona ani kapungana, ibukin kata meru ante wa akin tararua, nti akavane ye merava. Eka na kuana meruro Pako pe in te wiki e yon no niala, imiin ari e karike te ka uwa ni pakamane, ibukin diririke e fwe fwe, Are ena ko me yan te US to na treaty te mais anime apui te se mare awa wawa te milion te tara na Amerika. Ese te pororoi mere nen te daute ahan toro mon nao Amerika ni gaines me akawa kinen te merawa. Nikari katia kira unna no yon no niala. Nka yuta ko te kaita ra paena katia desi sira kea pupurai bukini ino ametan tepe. Te pororoi yan e at a ship rider agreement I mere nen toro mon nao Amerika. Esta ina kion na nakai buken tutuwa I merawa Amerika. E de US Coast Guard kata Harriet Lane, rorona yoniala, nunga pime wa nunga turai. De pororo yane, oi nakona ye ya nakaipu ken tutu Amerika, dina nunna na merava toromon. On rona kiro ya na bracement toromon. Anakona ankanye ni karoa, te wai en tutu ni merava toromon ni kukin, kame tuan tua ni merava. Te tau teha kayera na te pororo yane, papunte mani kaya bubura ipukin tara ruanda na merava toromon na ya bubura. Kawakina ni meri ni merawa on tutu ko imakuri ni kami ngawa ki anako nani karawaki ina nun ana merawa toromon. O isi te tau teha ni Papua ni ukin ni waki nang kai ana pepeire ipukin pusi ya ya wapu buata ni kawakina te rau me timo les ipukin tararuan tiri neti ne tape ngaki ndebe ayo nakon tiri riki ena roko. Eta ko Prime Minister James Marape pa te po pusi ya ipukin kanuan na nakai ni peire ya pupura ipukin ni karikia ya te wana te ngata usa meido ya. Ronan Papua New Guinea pa anapuoka te tararua awanariki na pepatani kame te paia te wakin dine dine. Mente kaini peiri ane awanakuna androko tausa operasmen men nape aika Timor-Leste Vanuatu PC Toromon Australia o New Zealand. Eta konapis marape pa iesa Toromon nikaria ian operasmen pa anaipuopuoki ntain te tararua yon Papua New Guinea. Ondita noraan ronron na penna nape. Yesel mga kanakuwa na kawring President Donald Trump na kung Iran bangka niya kikawa te Strait of Hormuz ay nang punpuakan ng tiyero ay na punuringabe ya Iran. Imin wapimitewa na tepong o irang inipakapoon tiyo ira ngay yey te kantani nga o te karyeria pa ina mga riki. Angan te pororoy merinan Amerika o Iran ipukin katokan na yapuaka. Yaka nakuwa na meroro ane Trump na kung Iran Imin narieta ko desakorupo ki bukin ape e mako rupio o desakorupo ki bukin temane e Scott present pa ate peitera iga wawai ka inime meruro I bukin katokan te puaka o kaukan ka ibuke pa anakona ane mga pusiti na nun te straight off almost na ke yakanga ngante ka siyak. Ponti oira e de Prince Groot ari nga yaka karawa ki meye ite sanipo I bukin ti oira nte on ape e paka anakon nimea wate pesente ke ni ke yan wanipu ite tara. Nge, yose nako te rongorongo pa, anangko naani mea ngawakira aro ni pusi-pusi nte yu kini pa inti apaanti on naate. Me aki pa inda yeni pororo ya ke mei maina, ipu kini katokan te kuaka, aga ukan te straight off almost, e karika te roroa me, ni yu kini pa inti apaanti on naate. Awari arangin rota kiai, puntaani ka pongana ipeo ni mamananga, nipirila keni puonti apaa. Awasa kante tau teka yon California ni kasika temene te mani ari nuona ki iradiki nte tapo ni kof, are pa ipa yei presidents Donald Trump, Yon Los Angeles, imin rokon te presidents are kawara anakof kosa ane ipukin anakatairiki ni karike mani. Ekune yagi jinin John Taile tenipu ina wanunga anaririki mea anakasiya waririki ke te pisto, mea kanua nare karike disina ni kuntetua The Trump National Golf Course, Irancho Paris Vandis atakutani kakai. Eta konopis te serif yon Los Angeles pa epun nora kita wane nakonako inanun te tapo ni kofane ondare vetame ondi video nape osite popa eka metepa I wakin tararua ake enakata urawaki imain rokon te peristens. Ewa ya kwani kasika kinipakantain te tapes. Eme nangkai Trump yon California pa eita anakarike manena pati ati Republican ari ekarawaki dinanun te katairiki nte kawapong. Wako punti imetuan nongora anakon panani kiripes korapai pukin nongoraam. Akan ni tokin rongorong, aki asa ni kata berapaki, men anarun negara ke rongorong, panahani kiri pes.
1: Hei, wasan nungongo tiakan di campaign, arapiki merawar ini?
0: Ya, patirang kwa di campaign nani. Yesan nora di tiakan yang tayan sanipot, aketikin tayan imangan ni kai iradikin tekawai, meituai roya ta rongorong, kukonani ka para-parata ya.
1: Arapiki merawar ini pun di campaign, Eh, apa putu yon kau ngan tak kai segi metan win cepe ibu kini tararuan me kawakinan arapike me aramerawa pa anak rotak men wagin kami engeng orang kepe arakaraka ke tepalusin segi siyan me apa putu nape yon kau ngan kai sakan arapike pa yangan dikipa tetapun tak akaro ken kami engeng iroyo amat
0: a Anaya, anaya. Anya kan ni rong rong te gembe na ni ke. Me ko kona ka para na ko roi te te ka ane da yo. Ye me nga po ta ki pike me mera wa. Me ya busi ko po si ka para para ana.
1: Gana si ka won ka para na ko te ka ara pike me ra wa rei. O ara pun te nauna ni pai pai naron ampai au pai aya pai ki ara pai pike me ra wa pun te po tan te ka akar yo me ni ko tan te ka e ka pike me me ra wa ki ara pike me ara me ra wa men nara wagin ka kaisak yon nara pike ena pun po garon ka wori diken dota kin merurungin nara pike o reita ni meawa ki merawa ke arakapati namarak pa yongan ti meto me ore ideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on taye ka naro
0: kura arabu ti reriyo e meawa nan ka para para pa yeri ki roi rong rongon te kempe inane e kwa wa pa kanga etapin tikira ke maisin ta yene meang ngkai saki si yon te pike me yon te pene pe me min no tana kini ka kon ne ka yena ko de ta ki ne wa ki ni kare na ko meang ngna ki ka ari yena nga kona ni kari ka te ka nga na kon arota panin
1: ngai yero yan yan suan jo tapanin wo te nga wa me to wana a etapuro ro ko kare na kon meang ngna ki ka ngai yare kana ye e kon ori ni kare na kon meang ngna ki ka ta yo ka ri ta ki na kon obsin tar ruan jo tapanin yon isuani mewa wo wo wo wanungo akia akia akia ke awa to wana isuo ai yek kapu waki
0: oke yere ke roi yane oi bukin te gembe nane e ka ngarona apun si waki na pe kanti opisane ke ye ye ka kona ni rane pe bua konte waki ne ka isa ki bukin tararuani isa kin na rapi ke mera mera wa tira aranga ni popo ki bukin nan
1: de gembe na yo a apun makuri kan opis ai me akurubu ndoron digirak communities a potakin naro tapewa aki akukurei nira pokon te wakin kakaisak ya iyo. Gana yei nanom nikani boka aron tararuan. Isakin matan win arapike. Taita para me nakon ana Facebook page. Arapike mera warerei ke ndeitaki me opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniliyak ipikin rongorongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metua apera pa. Kilipas te poputo rinanon ara campaign. Arapike mera warerei.

Ay, wara men nam ta pani kongura me ye ye min ngura am ta yan dong rong rong rong na pem te pete pe ke to an na pe a ya ka ko ira roi na ta ite pi me te nu wa de men sen kai me ne me wa ai me in no wan ta on ra ba ki ai me na pa isu wa na ko em ke yan en ta on ra ina men nam ta pani ko ko te me ta ngura me ye ai pan dei tan de ki te ta ka me uri na ko em senang ta roi kan ne wa ki me kan wan na ra wa ni ka ka ki po sa de te ne me wa ki a ki ngai re Men nam tapa ni ko kwata ime ta nungu ngura me yei. Imaan pu semayan ta yen tari pon na unipon naro na kee sina. Ongura na kon nara anarungurungu responsa. Aria te ime ta unipo utokara ni mewa kei pukinte tepakan tai koraki ipukinte wii keiyo. Sinangan a responsa a te tikifa. Aria po utoka te ni mewa kei pukinte tepakan tai ayo. Ayarin ko may kan angaro ayam tay kakawo na kon nara narungurung responsa ki tero pa na kon ana pen PPT a ke kan tay en sisiraki a ke kon ay tara mangaya ina nonte te pa kan tay yo bukin na kon nam katikiroy aya ke apona every yon Mauri FM 89.9

0: Nauri te songora e mane naki amina wa ki ante ta yeyo nanti Kiribati Family Health Association kete kifa. Ina mente wiki yo ate kifa e pulto kate tau tera ni kina kakawa ki ya omer rungi ya tei o te roro eri kira ki yon kiri pes. Ma yare te poto ni nyong ibuki ya tei o te roro ndi kira kente riri kia yo. Puanu, kari kira kien to kona pai me tia tai pai. Ni kaitara I kanganga o ni kati me tua mui ngaro ya tei me te roro ndi kira ki ibuki ente ingapung. Te wana te rongorongo ya kakawa ki ari tangiri ate kifa o ati o nora ki nipo utoka ate poto ni nyango nipo ngin te rorondikira ki o ati ain te ririkei po nion pirira ki nti ora ki ate HIV. Nyaka metu ati o nora ki na veriveri pa ti ora ki ate HIV ya kora kora pusina kona ntia pe PC nte mais e raka yon te wana tapun tanga. Nante mais ei e raka yon ni mebu ita kate bubua ai kapai nora ki a kinkai. Yaka kwa wagi pebus ti ora kete HIV, meni kora waki ni makuri aikai. The one, te puoka nui niis ke neira ni bukini ka puonga nante drug, ti ora taitai o ti ewa taninga. Te kwa uowa, te ipuopuo ki ni mariro ina nantain tokoro puai o tokoro ira. Te nua, te veni ni pure ayaki meno. Awa, renda konda ranti o ameta a HIV irom, ina nuni kwa kenda patam. Wa te kani mewa, busi na konti HIV are iron testina na natai nipung o ni kamemme. Rongorongo ikai aranka kawa ki bukin kauringa kia tani mamananga na kosi na nukuni kiripes ki bukin temmakuri o tande irei. Sinakanga tu toko busi nti ora kete HIV, tei ongora o iyang oia, aron tu toko wana. To wana, tai buoka nui neiran kete winis nitai ntiro taitai, te evataninga kete ibuobuo kinte kainu korobuwa ikete mariro. Ina nenta inte koroira ke kapungana nte drug naro nenu ora ki on PC. Te ka uowa, kapungana nta ina ko tira pake te kontam nta inte vene ni bure. Te ka tenunga, si kume rome e si temenna e ako ni mekinna o kain susuwa nta ina. Awa, e ka kawa ki pokona kataniko imaini puoka kinti ometa e ikuaki. Te ka nimewa, e ka kawa ki bukia biko ukoupa na karawa ya susuwa na yamuan tenunga na makaina nta ora. Ipukin rongorongo nea panini. Kawara te ki whaiti ora ere ke ke HIV clinic ina verevere, nunga haan meia clinic piko uko ke HIV clinic, denampa e isuwa ni mea uwa, uwa vanua, vanua isuwa awa. Ke te kifa na nanampa e isuwa ni mea uwa taporo uwa, taporo vanua ni mea uwa nkana iai roroamem. Kamda te kiroi.
1: Ai wara rawe ko ngurai dari kinam dedio senang tau rawe kan dene pusmai tare pon na kena kona ndo kona kona ra nampa ane isuan me awa ke ta poro wowa awa isuan me awa tai ta parang ko ite sama kure ne ta ko to karang kai beom no kiri ka ke ke ya pon po te tai ta kan tani ngapa ya pon ro kona pengin de te ku ame to kora kai ngaya ria yo amma wan ka kaki bosare na kona ka ka uta metam ke ya nangani ko te ku kurei ina non nam tai no kiri ka ke kina ko im ke ya ku kitoki Rani dan Narani mea wakia, ya wakin kai, anna ngatepe watetai. Kanta ni ngantokon nautarepon nanante Arani mea wakia.

Meure de Samara, Emanenaki, Aminawaki, and Dayeyo, Mendikiribes Family Health Association, Kete Kifa. Ina mente wiki ayo a te kifa, e pou toka te tautera, ni kina ka kawa kia o merungi a tei, o te roro erikira ki yon kiripes. Ma yare te poto ni nyong ibuki a tei, o te roro ndikira ki ntiririki ayo. Bueno, karikira kian tokona pai, metia tai pai. Ni kaitare ka nganga, o nika te metua mui ngaroi a tei, me te roro ndikira ki ibuki nte ngapung. Te wana te rongorongo ya ka kawa ki a re tangiria te kifa o te o nora ki nipo utoka te poto ni nyongo nipongin te rorondikira ki o watea inteririki ei. Po niyon pirira ki nte ora ki a te HIV. Nika metua te o nora ki na verevere pa te ora ki a te HIV. Ya kora kora pusina kona nte a PPC nte mais e raka yon te wana tapun tanga. Nte mais ei e raka yon ni mebu ite katibubua ai kapai nora ki a kinkai. Ya kakwa waki pa yabuzi tiwara kete HIV, meni karo wakini makuri ya ikai. The one, te puwoka nuinis ke neira nivuki nikapuonga nante drug, tiwara taitai o tiwa taninga. Te kawuwa, te ipu puwoki.

Oh, ko pinang ora na kunara ni mea wakio e mawa te rai ningkai na mga nga tape wate tai kanta ni ngan roko na utare pon na rani mea wakia. Oh, ipon rei tandi ki te tapanan ka kameu rina ko im kwe ya ko kwa spa mga roni rai na ron tamea ron tapakanta ya yu si wakia ngai yon na rawa ni kakakipos ara ni mea wakia ni kakakipos ki ngai rin te tai yei. Oh, ipon te ime to na mawa te rai na kunara nampa ane isuwa ni mea wakia taporo uwa awa isuwa ni mea wakia.

Neuri de Samura, Emanenaki, Aminawaki, and the Dayeyo, Mendi Kiribes Family Health Association, Keti Kifa. Ina mente wiki ayo a te kifa, e pou toka te tautera, ni kina kakawa kia o merurungi a tei, o te roro erigira ke yon kiripes. Nga yare te poto ni yon ibuki a tei, o te roro ndigira ke nte wiki ayo. Bueno, karikira kien tokona pai metia tai pai, ni kaitarei ka nganga, o nika te metua mui ngaroi a tei, me te roro ndigira ke ibuki nte ngapung. Te wana te rongorongo ya kakawa ki a re tangiria te kifa o te o nora ki ni pou toka te poto ni nyongo ni pou ngin te rorondikira ki o atea inteririki ei. Po ni on pirira ken te ora ki a te HIV. Ni ka metua te o nora ki na vere vere pa te ora ki a te HIV. Ya kora kora pusina kona diape PC in te mais e raka yon te wana tapun te nga. Nen te mais ei e raka yon ni mebu ita kate bubua ai kapa ino ora ki a kinkai. Ya kakua waki pebus te ora ke HIV, meni karo waki ni makuri aikai. Te wano, te puo kanungi ni is ke neira ni buki nga punganaan te drug, te ora taitai o te wataninga. Te ka uowa, te ipu puo ki ni mariro ina nintain tokoro puai o tokoro ira. Te nua, te vene ni bure aya kimeno. Awa, renda konda ram te wameta a HIV irom, ina nuni kwa kenda patama. Wate kani mewa, busina konti HIV are iron testina nana taini pung, oani kan memme. Rongorong aikai arangka kawa ki bukin kauri nga kia taani mamananga, nako sina nukuni kiripes di bukin tem makuri o taande irei. Sina kangan tutoko busin te ora kete HIV, tei ongora oi yang oia, aron tutoko ana. Te wana, tai buokan win neiran kete winis nintain tiro taitai, tei vataninga kete ibuo buokin te kaini korobuai kete mariro, ina nintain te koroira ke kapunganan te drug naro nenura kion PC. Te hawowa, kapunganan daina ko tira pake te kontam ntain te vene ni bure. Te katenunga, si kumero me si te menna e koni mekinna o kain susuan daina. Awa, e kakawa ki pokona katani ko imaini puoka kinti ometa e ikuaki. Te kanimewa, e kakawa ki buki ya biko ukopa na karawa ya susua na yamwantenunga na makaina ntora. Ibukin rongorongo na panini kawara te kifai te ora ere ke HIV clinic ina vere vere nunga khan meya clinic piko uko ke HIV clinic nte nampa e isuwa ni mea uwa uwa uwa vanua vanua isuwa awa ke te kifa nana nampa e isuwa ni mea uwa akia taporo uwa taporo vanua ni mea uwa nkana iyai roro amem kamna tikiroi.

0: Senang tau rai mang kan ni ko akan tetai nak konte. Teki fa me na rong rong. Ayare yang ko ya ne ko akan tei tana pete taka kaki bus ne ka kate ki rai. Aya ki apona i yon na ran me wa ki ya. Ka ka wong rai na konte rong rong ayo pa na ko na ne po ki ko. Ne ka ka ka ita yan sisraki.
1: Neuri te songora e mane naki amine wa ki ante dai yo mente kiripes Family Health Association kete kifa ina mente wiki yo ate kifa e ko to hate tau tera nikina ka kawa ki ya o merurungi ate o tiroro eri kira ki yon kiripes na yare te poto niño e buki ate o tiroro ndikira ke te rike yo Bueno, karikira kien to kona pai metia tai pai. Ni kai tarai ka nga panga ti metua me nga roya tei. Metiro rondi kira ki ipukin te nga pung. Te wana te rongorong wa ka kawa ki are tangiria te kifa o ti o nora ki nipo utoka te poto ni nyango ni pongin te rondi kira ki awa te ain te rike ei. Punion pirira kien te ora ki e te HIV. Ni ka metua ti o nora ki na vere vere pa te ora ki e te HIV. Ya kora kora pusina kona dia pe PC in te mais. Era ka yon te wana tapun tanga. Nente mai se ai, era ka yon ni mea kui te kate bubua, ai ka apai no ara kia kinkai. E ka kua waa ki pebus te ora ke HIV, meni ka rawa ki ni makuri ai kai. Te wana, te puo ka nui ni is ke neira ni bukini ka punga na ante drug, te ora taitai o te wa taninga. Te ka uowa, te puo puo ki ni mariro ina mentain tokoro puai o tokoro ira. Te nua, te veni ni pure ai a ki meno. Awa, rinna kon ram te wameta a HIV I rom, ina no ni kua kenda patam. Wate ka ni mewa, busina kon te HIV are I rom testina nana tai ni pung, ani ka memme. Rongorong ai kai arang kakawa ki bukin kauri nga kia taani mamananga, na kosina ni kuni kiripes di bukin te makuri o taande irei. Sina ka ngan tutoko wa busin te ora kia te HIV, te ongora o iyang weya, arun tutoko wana. Te wana, tai buok. Win neiran kete winis nta injiro tai tai te vataninga kete ibu ibu kinta kai ni korobua I kete mariro ina nta injo koroira ke kapunga nante drug naro neno ra kion BC te hawowa kapunga nanta ina ko tirapa kete kontam nta inte venu ni bure te katenunga si ko merom es I te menna e ko ni mekinna o kain susuan taina awa e kakawa ke pokona katani ko imaini puoka kinti ameta e ikuaki te kani mewa E kakawa ki buki ya biko ukopa na korawa ya susuwa na ya mwante nuwa na makaina ntora. Ipukin rongorongo na panini kawara te kifai te orere ke ke HIV clinic ina verevere nuwa haan me ya clinic biko ukopo ke HIV clinic denampa e isuwa ni mewa uowa, uowa vanuwa, vanuwa isuwa awa. Ke te kifa na nanampa e isuwa ni mewa hakia taporo uowa, taporo vanuwa ni mewa nkana iyai loro amem. Kamna tikiroi.
0: Amen na na rongorongo response te kifa ai ta ko pa ta panin na ko im ko ya ko ko te meta no ngora der ki nam me me wa ki ai nan te ta pa kan ta ya yu te pi me wo wari ki te menes manga ya po no wa ta ta parang ko ya ko kan ka ki pusum na ran me wa ki te te meta no ma wa te rai ning kai na nga te pe wa te ta I kan ta ni ngan ro kon te ta yan ta re pon

Kataurawati, ang hinawa kayong tawi kayo man tepota ki pukin temeuri o katukyawarati, ni manga narita bime tukurukuru yon kiribes, o ni perunga ki kanwana, ipukin ng uram, men nopisin tarifuan temeuri ki Health Promotion Services, may naverede. Uhawawa, eto kurukuru ni temeneka, irikira ki yon kiribes. Ekame tuwa ki mente pota ki pikin temeuri o katukyawarati, Pamaisi ka soka yon kiripes se punrangi ni mais. Nte se suari korowa ki nguwa tenga tapi maono wan te WHO step survey o UCA patiora ki ate soka ngaya te katenua nora ki ni mais men nora ki ka aki e veve. Men na yu o inura ki payai ki eraki ni maisia ora ki ai ka asa ni kurukuru ipukin menekan weya men tiora ki ate soka. Nguwa tenga wabi meto wana, wamen na konte ni meni maisia soka aika akurukuru yan pupuan rangaya, ipukin to wana tena makaina, ipukin puakakan menekan weya. Nguwa tenga wabi mete nua, ono men na konte si meni maisia soka aika akurukuru yan pupuan rangaya, ipukin to wana tena makaina, ipukin nape puakakan menekan weya. Ntio nora ki na veri maisia soka aki aroko ipukin tokorokoro ipukin menekan weya enakon wanipi inakon ruapui tekatebua meipuakoya aika akorokoro aika punyeira kan merurungia imin tokorokoro o tepuina nakon wapui tekatebua meipuakoya soka aki aroko nape ipukin tokorokoro ni menekan weya yaponna kireke puokaya ipukin apa aroko ntio nora ki ntetai ari aroko yei korakoran menekaya enota iroura pate menekan teve e yaponna kiroirei ya pun tangira tokorokoro ntapun teve ki tokorokoro yan o yon pupuan teve ina korokoro te kangan kanaya ki montaya ki tipai noraki ki korowan menekan weya aika asoka nkanaya ki kohonime ki tioraki nikawaki na menekana o ina pun ruotaki merubungina ai pun te kauring na koya aika asoka nikakawakin tararuan roi weya kakaisa kana o kapunganan te kaunwe ntainako tira tapiu o tapim e kakawaki Samoni paye merlungira mentiora ki ette soka. Moni paye te sisuo. Onkwe ero kata ya bere ki rom te soka. Kohoni meki nakon nampai nora ki aki huangana ki. O tiime to tararua roi merlungim men ka tiime toan ka nakin namara ki aika ka merlung. Te ka merlung o katukan ka puanan te moko te mengin o waite nankona. Enapun waririke maisin to korokoro nte meneka nkana siri na nun naikai. Saikari kipei ngaire ni kapene ni ka waririke maisin to korokoro nte meneka yon kiripes. Kawara aye kirini ki soka ipeso ibukin suwan wem ni katua katenipung mentewa tepuina ni karokoa parante makuri ki kawara aye kirini ki soka inavereveri ni katua kawapung o kaapung mentewa ruwaiwa ni karokoa parante makuri.

Men nam tapa ne kongra me yai te takan tani ngai papa ki pai tapa ne doi te na rungo rungo te pota ki ne kua kua kato ki ora ki ne mangana re te health promotion ade a pouto ka tani mea wakea ina nan te te muan tairi ke yo ngai erin te tai yai nang nanga ka mawa te rai na nora ara tare po na kia na konan roko na konara nampa ne isu wane mea wakea taporo uowa a ua isu wane mea wakea.

katawrawati ang hinawa kan tuwi kayo mantepota ki bukin temeuryo katukyora ki ni manga narita be metokorokoro yuan kiribes o ni perunga ki kanwana ipukin nongraan men nopisin tarabuan temeuryo ki the health promotion services main na veredere Uha huawa eto korokoro nte meneka erikira ki yuan kiribes Eka metuwa ki mentepota ki bukin temeuri wakato kiwara ki pamaisi ya ika soka yon kiripes ya ponrangi ni mais. Nte sisuari korawa ki nguwa tengata pi imono wa nte WHO step survey o UCA patiwara ki ate soka ngaya tekatenua nora ki ni mais men nora ki ika aki ya veve. Men na yu o inura ki payai ki era ki ni maisi ya ora ki a ika asa ni kurukuru ipukin menekan weaya men tiwara ki ate soka. Nguwa tenga wabimeto wana, wamen na konte ni meni maisia suoka aika akurokuro yaan pupuan rangaya ipukin to wana tena makaina ipukin puakakan menekan weaya. Nguwa tenga wabimete nua, ono men na konte ni meni maisia suoka aika akurokuro yaan pupuan rangaya ipukin to wana tena makaina ipukin nape puakakan menekan weaya. Ntio nora ki na vere vere maisia soka aki aroko ipukin tokorokoro ipukin menekan weaya inakon wanipui inakon ruapui tekatebua meikuwa koya aika akorokoro aika punyeira kani merugunia imin tokorokoro. O tepuina nakon wapui tekatebua meikuwa koya soka aki aroko napa ipukin tokorokoro ni menekan weaya epona kireke puokaya ipukin apa aroko ntio nora ki ntetai ari aroko ya ikorakoran menekaya. Inoata iroura pate menekan teve aya ponna kiroairei ya pontangira tokorokoro ntapon teve ki tokorokoro yan o yon pupuan teve ina korokoro tekangang kanaya ki montaya ki tepai nora ki korowan menekan weya aika asoka nkanaya ki kokonime ki tiora ki nikawa ki na menekana o ena punruota ki merugungina aipun tekauring na koya aika asoka nikakawa ki ntararuan roi weya kakaisakana o kapunganan tekaunwe ntainako tira tapiu o tapim e kakawa ki Samuanipaya merulungira mentiora ki e te soka. Muanipaya te sisuo, aungkwe ero kwataya pere ki irom te soka, kohonime ki nakonnam pai nora ki aki huangana ki. O timeto tararua roi merulungim, men ka timeto ankan akin namara ki aika ka merulung. Te ka merulung, o katukan ka puanganan temoko, timengin o aite nankona. Enapun wariri ke maisin to korokoro nte meneka ngana siri na nun naikai. Saikari ki pei ngaire ni ka pene ni ka wariri ke maisin to korokoro nte meneka yoan kiripes. Kawara aye kirini ki soka ipeso ibukin suwan weem ni ka tuakate nipung mentio atupina ni ka rukua parante makuri ki kawara aye kirini ki soka inavereveri ni ka tuaka uapung o kaapung mentio arwaewa ni ka rukua parante makuri.

0: Oh, ipun si ite pi mau no wari kita menis mengka ya poro isua. Uring are te awa isua. Tukin toa iya ma wani kakaki pusayo. Nara kawo wani itera. Kaya ngayare. Kaya nekwa kani kanakwa mkati kiroi nanan temuan tairi kayu. Kasi teita kinakoira nara nampa ne isua ne mewa. Kaya taporo wawa awa isua ne mewa. Nakari nangkan nero kwa iyo. Meuri tene mewa kaya.
1: Aya, meuri tene.
0: Meuring ko ikot ara pun meya.
1: Angay pun ne biso ra.
0: Meuri mai biso. This is sira kina ko me ka angay ko na angay is ke kairwa. En ora kin kai mai si ora ki ai ka san ko rawa ki to koro koro ipo kin mena kan weya men te soka. Is an ne ke kairwa.
1: Ne ataran angay na pun nang exactly ayam deka.
0: Ai apo nang yes kana pam ka tikiro ai.
1: Aya. Baka kai to mono konde, pero no wa ke bugin karwan te tayo. Begin kamane ngai begin putu hakin jarak ke ahai ai nang ngai panahun kalai tau nang jaran busin nak nun nera ora ke panang nang aya ara kalai tau lagi ara ketikira nak aya ora ora nak sen aku usia tiara atang kono boya ketikira aya rebe. Pero naka wala rin ko tantayan. Ang kaya ako, wala pa rin ito na mawag.
0: Ngayon ako nang darapan ko yung nam katikiroy. At itakanta ni nga pa punong roy ako na kwa katikiroy. Riki nang kono kaya na ana titikiroy riki man na yung tapo kaya ang mga rame yay. Ay po na ko yung manam tapo na pa kwa rin si rame yay. Sina mga nora ratari po na rin mo yun na.

Tai tapara ai pun si tapi mea wari kita mene saya porai suwa nang ari kita ye tapi wate tai imain nang ko akan dikite narungurung responsa the health promotion are ya te imetan pol toka tani mea wake nanon narawa iyo.

Katawawati, ang hinawa kan tuwi kayo mantepota ki bugin temeuryo katukyoaragi, ni manga narita bimetokorokoro yuan kiribes, o ni perungaki kanwana, ibugin ng uram, men nopisin tararuan temeuryo ki the Health Promotion Services, may naverede. Uka kwawa, eto korokoro ni temeneka, edikira ke yuan kiribes. Tuwa ki mente pota ki bukin te meuri o katu kio araki. Pa mais vei ka soka yon kiripe se pun rangi ni mais. Nte se suari korowa ki nguwa te ngata pi mono wan te WHO step survey o UCA pa te araki ate soka ngai ate katenua nora ki ni mais men nora ki ka aki e veve. Men na yu o inura ki pa yei ki eraki ni maisia araki ai ka asa ni kurokoro I bukin mene kanweya men te araki ate soka. Nguwa tenga wabimeto wana, wamem na konte ni meni maisia soka aika akurokuro yaan pufuan rangaya, ipukin to wana tena makaina, ipukin puakakan menekan weaya. Nguwa tenga wabimete nua, onumem na konte ni simeni maisia soka aika akurokuro yaan pufuan rangaya, ipukin to wana tena makaina, ipukin nape puakakan menekan weaya. Ntio nora ki na veri maisia soka aki aroko ipukin to korokoro ipukin menekan weya enakon wanipui nakon kuwa pui teka tebua mei kuwa koya aika akorokoro aika punyei rakan merungia imin to korokoro o tepuina nakon wapui teka tebua mei kuwa koya soka aki aroko napa ipukin to korokoro ni menekan weya epona kireke puokaya ipukin apa aroko ntio nora ki ntetai ari aroko yei korakoran menekaya enoa tairo ura pate menekan teve aya ponna kiroirei ya pontangira to korokoro ntapon teve ki to korokoro yan o yon pupuan teve ena korokoro te kangang kanaya ki montaya ki tipay noraki ki korowan menekan weya aika asoka nkanaya ki kohonime ki joraki nikawaki na menekana o ena pondrotaki merugumina ay puntakawring na koya ika asoka nikakawakin tararuan roi weya kakaisakana o kapunganam te kaunwe ntayin ako tira tapiw o tapim e kakawaki sa monipaya merlungira menti oraki at soka. Monipaya tesisuo, onkoy erokwataya bereke irom tesoka, kohonime ki nakon nampay noraki aki huanganaki. O timeto tararua roi merlungim, men ka timeto ankanakin namaraki ay kakamerlung. Tekamerlung, o katukan kapunganan temoko, timenging away tenangkona. Enapun waririke maisin te korokoro nte meneka ngana siri na nun naikai. Sa ikarikipay ngayra ni kapene ni ka waririke maisin te korokoro nte meneka yon kiripes. Kawara aya kirini ki soka ipeso ibukin suwan wem ni katuakate nipung memtiawa tepuina ni karokuwa parante makuri ki kawara aya kirini ki soka inaverevere ni katuaka uwapung o kaapung memtiawa ruwaywa ni karokuwa parante makuri.

Ya kira pate tenano ki to pa to ya pon to ki nanom a nimeo a ki an kate ki roi nanon te te mon tai dikai yo ara tai ngai ai pon si a wari ki te mene sa ya po roi te awai su a menam ta pani ko ngura mei kai ke mei ai a senang ko kate tai na kon te te pota ki na kua kua kate ki ora ki ni mangana re te the health promotion a ngura ki nan ki ka penen ko kan anarongorongo Ay, tako pa niya ro ko na pento kinakanoan de harawan ni kakagpo sa iyo kaya rakawa itira. Harakawa wan itira hindi may awa kaya. Takanta niya pakosan ni kukurain ko ya ko koroan ira. Nara kakatikiro ayon may uri FM 89.9 nara ni may awa kaya. Kaya niya kire kaya amtay ni mga pontay na napiay na kontay nga pong. Kurara pa rin kiti tapota kinukuha kuha. Ni mga nga na the health promotion namrungurung erang ni kakawaki. Ano po nga na nakunti tapota no ameta. Sinako ang katitay na ko im. Ay, minang urayakinan namrong urong. Sa kainakuan na patitay na konti roon ni karikirong urong.

Ai pun si tawana de kita menis mangka ya ya porai te awai sua. Ai nanan te pewa te tai. Ona manga tawrai nang orai tai an rong rong rong rong na pem te pete peke te onna pe. Men te ruo ni kari ki rong rong ni panan ki ripas. Ngai ya rei pun te panan ki ni ka meuri. Ni ka kati ki roi na koim nanan. Karawan na kuam ka tai riki ki toa te ra na kukan wan te. Te temuan tai riki yo mei kanne. Panan meuri FM ena te me toan pun ka kong orai ko. An rana kan wan nak wam kata iri kayu ni karo kuat tayri sana mesra warai. Tei meton rara ni ko menau studio kai ngai ni yere tatau pe kona meuri dikin nau wan te tamon tayri kayu.

0: Quando a maioria disse, agora, aí cai rong rong porque não ram, rong rong na pé maio, rong rong tepe tepe, rong rong na pé não na pé, a que a cena que tá rova, men na run, cara que rong rong banana que ripes, a mora que na coim, e rong a yarina da tripe, teos. Esse é o caravana, meu ouro, te queria pedir Minerals Technical Advisory Committee, que é KISMTAC, ou the National PPNJ Committee, dene puintura e boa da wobi manoa, nana boardroom de kei e fai aliampo. E tako te rongorongo mente pota ke nakawa kau paire mei tari, ke te enfo. Pa te mero roa iu e poni pokuto, yon nana waa ki te wana tera pata mei Amerika, a re tape, mea kau pai, mei kapine merawa. E te America Tipsy Minerals, ke te ADSM, a re ena koroia in te Penrhyn Basin. O taapo, a ke asani maakinaki, men te Maritime Zone. Men te mero roa iu, o e kateri an teakin na te pota ki nakawa mei kiripes ke te enfo. Pai minu kira kin rongorongo nana makuri ana rapata Amerika iu. O pun na kia na puto ka kiripes na koiai. I bukina, pa pun na kia e tau roi, i roni kiripes in te tai iu. A pene na koroi te ini mero roa i kai, i on ni ari ei ni puni karu koia na rongorongo, i main, e waa ki na te makuri ni keni kena iu. E takuri ki te pota ki nakawa pa te poui ani, e ka metua ki ei, ka kawakin o ka menuan a pera. Tina nun tai enda pakau i on te science, are eirikereke me miin tai eni kuaua, i mere nei arapata aika anaroko yon apera. Esen ka parapara te Kiribati Climate Action Network ke Kilikan, pa te rapata e te Pacific Islands Climate Action Network ke Piken, pon te opi sare e pouto kai yon deisi i arapata aika Climate Action Network ke Ken na penna ko te pitipiki. O rina nun te rita ki ane, o esen te sape peiren te Kilikan, e Clea Anterea Tangarua, o Dr. James Vines men te Piken, Nsaina te puto kai te Climate Justice Fund Disbursement Phase 1 Agreement. Es nana rongrongo te kilikeen pa te puo kai yu e na pun puo ki a ke ni puto kai tai ni makuri a ke ana poka ke communities yon Kiribati yon pipita ke ni kanuan pong. E na kakorakorai a communities pa ana konai ni kai tarai on na tai noa me tai ni kainis me rota ki a men pipita ke ni kanuan pong on ka kai na kukatu kan ka nganga kane a ke ana pun konaan te ke men tiepe. Yang anak kai tahu nak pun pikir ni bukan anak kai diri. Oh, nanu nani kan bauto kai makuri ibu kini pipi tak kini kan wan bong ni kapita tepe tepe. Eta kuri kiki liken pamen te waya ni kari kepe. Oh, ena te ime tuan ni kapeni ana kona ni bauto kai pana ye te pota no amete yoi ni kiripes pa anong raya ki. Oh, pam makuri ni kai tari ka nga ngamen pipi tak kini kan wan bong. Ana poni kai daki iro yo ameta ake poni ngaya aika arangin ruwa taki. Oh, yisa ngukin kai nata ruwan tiyo. At the Overseas Workers Resource Center ke te OWRC, awari ya kau kan pete mana kaya kakawaki, ibu kini kara apa pe ni kame nuaya, o karikian ayam aku ri aika atameru antiano, nako ya kain kiribes, o tane aku ri mai kiribes. Eta kono rongo rongo te MCC Kiribes Threshold Kiribes Program, pa te senta ane puni mena, nana compound, te Marine Training Center ipeso. E mo ni katikira waki karawana, iro onte minista ibu kini kama kuri o karikira kena ya kona pa yometa, Hey, honorable Aurea Kisinen, what we mean me one tune, what we tanga, what we mean onoa. Etagriki pa yo poni mi interita kata mero in merin de tautea ni kiripes, a de tautea in America, tina nuni makuri, aika roi bukin wowa activity, meuri wowa, men te Millennium Challenge Corporation, ke te MCC Kiribes Threshold Program. Te kanta ningan te OWRC, are emakuri aki katena, tina nuni te potaki ibukin kamakuri, ni karigetei, iai me te International Labour Organization ke te ILO, pa ena kota te waia ni musinano iroia i te raika uwa kane. O pa ana tau roi rongrongo o te pouto kana koia i kiripes a kia kane makuri sena niku. Ndero, pa ana makuri me te mea roi o te unimeke. O ndi tan nungaraan rongrongon apem te pitipeke. Esan te ekin na te Pacific Islands Forum Fisheries Agency ke te FFA, Ntako pa te South Pacific Tuna Treaty, ari kina kina pa te US Tuna Treaty, punte pororoi e te ime toa ni kakava ki ipukin tiero ni karike pein te ono. Te fwe fwe, ngai e te rapata ari eta pe mea peperu ngā na kakava ante ingi mea, na ia merawa ana mempa i katipu ime isi wapen te pitipiki, a ia merawa e wapu bua te meire, meni mea tanu ngin tepe. E tako te tari kita senera e noan David pa koppa te pororoi ane, e puni karike ene pe, te uana te karike mane na koi apen te pitipiki, Awari ana kona ani kapongana ibukin kata meruan te waakin tararua nti akavana ye merava. Ye kana kona meruru pa kopea nti wike ye onno liala. Imiin ari ye karike te kauwa ni pakamane ibukin jeririke ye fwe fwe. Ari ena ko meyan te US to na treaty te mais anime apui te se mare awo wowa te milion te tara na Amerika. Ese te pororo i mere nante tau te akan toro mon na wa Amerika ni gaines me kawa kinen te merawa. Ni karika te akira unna no yon no niala. Nkai ye taku te kaita ra paena katia te sisira ke apupura i pukini ino ametan te ape. Te pororo i ane at a ship rider agreement i mere nante toro mon na awa Amerika. Esta ina ki onna na kai puken tutu i merawa Amerika. At the U.S. Coast Guard kata Harriet Lane, rorona yoniala, nuapime wa nuanturai. De pororo yane, oi nakona ye yana kaipuken tutu o Amerika, dina nun nana merava toromon. On rona kiro yana bracement toromon. Anakona ankanye ni koroa, te waiyan tutu o ni meravan toromon ni bukin, kame tuantua ni merava. Te tau teha kayerane te pororo yane, papunte manika ya bubura ipukin tara ruana na merava toromon ya bubura. Kawakina ni meri ni merawa on tutu ko imakuri ni kamiangwa waki anako nani karawaki ina nun ana merawa toromon. O isit tau teha ni papua ni ukin ni waki nangkai ana pepeire ipukin pusi ya wapu buata ni kawakina tirau me timo les ipukin tararua antiri netine tabiangaki ndebe ayo nakon tiririki ana roko. Etako Prime Minister James Marape pa tepo pusi ya ipo ni kanuan nangkai ni peire ya pupura ipukin ni kariki ya te wana tenga tausa meido ya. Ronan Papua New Guinea pa anapuoka te tararua awanariki na pepatani ka mete paia te wakin dine dine. Mente kai ni peiri ane awanakona androko tausa operasmen men nape aika Timor-Leste Vanuatu PC Toromon Australia o New Zealand. Eta kona apis marape pa iesa Toromon ni karia iana operasmen pa anaipuopuoki nta in te tararua yon Papua New Guinea. Ondi tan oram ronron na penna nape. Yesen mga kanakuwa na kawring President Donald Trump na kon Iran bangkani yaki kawka te Strait of Hormuz ay nang punplakan ng tiyero ay na punuringabe ya Iran. Imin wapin ito wana te pong o irang inipakapoon ti oira ngay yey te kantani nga o te karyeria pa ina mga rike. Angan te pororo ay meren ng Amerika o Iran ipukin katokan na yapwaka. E kanakuwa na meroro ane Trump na kon Iran Imin narieta ko desa koropoki bukin ape e Marco Rubio o desa koropoki bukin te mane e Scott Present pa ate peitera iga wawai ka ini memeruru i bukin katokan te puaka o kaukan ka ibuke pa anakona ane mga pusiri nanon te Strait of Hormuz na ke ya kangangan te kasiyak. Ponti oira e the Prince Group ari nga ya kakarawa ki mege ite sani po i bukin ti oira ntio na ape e paka anakon ni mewa te pesente ke ni ke yaan wani pu ite tara. Nke yosena ko te rongorongo pa anangko naani me ngawa kira aron pusipusin te yo kini pa inte pa inte on naape. Me aki pa inda yeni pororo ya ke me imaina. Ipu kini katokan te puaka aga ukan te Strait of Hormuz e karika te roroa me ni yo kini pa inte pa inte on naape. Awari arang in rota kiai pontani ka pongana ipeo ni mamananga ni pirila keni po inte pa. Awasta ka inte tauteha yon California ni kasika te mene te mane re ronda ki iradiki inte tapo ni kofa re pa ipa yei presidents Donald Trump. Yon Los Angeles, imin rokon te peresten sa rekawara anaka of course ane ipukin na anaka tairiki ni karike mani. Ekune ya kichinin John Taile tenipu ina wanu ana ririki mea anaka siya waririki ke te pisto mea kanua nare karike disina ni kuntetua the Trump National Golf Course Irancho Paris Vandis atakutani kakai. Eta kona opis te serif yon Los Angeles pa epon nora kita wane nako nako ina nunteta poni kofa ane. Ondare vetamei on video nape osite popa eka metepa iwa hakin tararua aki ena kataura waki ima indro konte peristens. Ewa ya kwani kasika kinipaka ntain te tapes. Emenan kai Trump yon California pa eira anakarike mani anapate at a Republican ari ekarawa kiri nanon teka tairiki nteka uapong. Wako punti ime tuan nungura anakon panani kiripes korapai pukin nungura am akan netokin rungurung aki asa ni kataura waki men anaru nakarike rungurung panani kiripes.
1: Hey, wasan nungong mo tiyakan di campaign, arapi ki merawari rey?
0: Ya, po tiyakan ko di campaign naan. Yesan nora di tiyakan yan tayan saan po, ta akitikin tayan ni maangan ni kay iladikin te kaway. May ito ay roya tarong rongona, kukunan ka para para tayo ka.
1: Arapi ki merawari rey, pun, di campaign, ay hapaputo yuhan kaungan, takakaisag, metan win sepe, ibukin tararuan, me kawakinan arapi ki, me aramerawa pa, anagiro tak, men wagin kamengeng, Ani ka pera karaka ke te pollution. Sagi si yani me e puputo na pe yon kaungan kaisa kan narapi ke pa yongan diki pa te tapun takakaro ke ni ka meangang iroi o amat.
0: Anaya, anaya, ane kanya rongorongon te kembe ina ane ke. Me kukona ane kapara na kwa roi te teaka ane ta yoka. Ye me nga pota ki pike me merawa. Me ya busiko po kosi kapara para ane pe.
1: Gana sika rawa ni kapara na kwa te teaka. Ara pike me rawa rei. O, ara, pon te nauna ni paipai. Naron ampai, aupai, ayapai, ki arapai. Pike me rawa, pon. Te potan teaka e kariyoki. Me nikotan teaka ika pike me merawa. Ki ara pike me ara merawa. Menara wagin ka kaisak yon na rapige yana puni po karon ka wori diken dota kin merudungin na rapige o reita ni mewa ki merawa ki arakapati na marak pa yongan ti meto me wori deina ipukira ngaira tenasi ni kiripas ngkai on tai ka na ro
0: kurara pati re riyo me un nan kapara para pa yeri ki roi rong rong te kempe na ne e po wa pa ka nga eta pin dikira ka maisin ta yani me ngen kai saki si yon te pige me yon te pe ne me min no ta na kin ka ko ne ka yana ko de ta ki me wa ki ne ka re na ko me ngen na ki ka ari e na nga ko na ni ka ri ka te ka nga nga na ko aro ta panin
1: ngai ro ya yan swan jo ta panin wo te nga wa me to wa na a eta buru ro ko ka re na ko me ngen na ki ka ngai ya re ka na ye e ko no ri ni ka re na ko na me ngen na ki ka ka ta yo ka ri ta ki na ko obsin ta ro wan jo ta panin yon isuan me wa wo wo wo wanungo akia akia akia ke awa to wana isuwa ae leka po waki
0: oke okay, yere ki roa yane oibukin te kempe nane yeka nga arona apun si waki na pe kanti opisa ane ke ye ye ika hakona anida na pe buakonte waki ni ka isa ki ibukin tararuani isa kin narapike mera merawa tira aranga ni po buaki ibukin nane
1: te kempe na yu o apun makuri kanti opisa ae mea kurubu ndorondikiraki communities o potaki naro Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yaina nom nikani boka aron tararuan. Isakin matan win narapike. Taita para me. Nakon ana Facebook page. Arapike mera warerei ke ndeita ki mea opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa waya nikatei metua apera pa. Kilipas. Tepoputo rinanun ara campaign. Arapike mera warerei.

0: Ayong kan ta wan kan wan te pong ipukin te ta ta iri kayu ta wan kan wan te pong ipukin te aron e kiri pes me pahana pe. Are yang kata urawa ki te pui na te menes na kon ni me wang ke pakan tai ipukin ta iri kin te pong ayu ta ka pong ono wan no kas. Ni ka pong anaki ni karokwa te awa ono wan te mani ngapong ni ngapong ta ka ni me pong ay su wan no kas. Te pa yari ki e menang kai te parikon nang e te ICCZ Yon tiano ndawaki, an karaurau ni maing na komeyo, na konte itira meya kin tiano ni kiripes. E katau tawaki pe na konan rosi tapi uwa makoron tiano ni kiripes, di muin ta iri keyo. Taran tiano ni kiripes, tiang e yang api ipi te mei meya ki meinuku, na komeyang meinuku ni pirina ni mea uwa na konte puina te not. E na konan ni metua, tau di merenantai, yon te itira meya ki, taari e na roi. Taran makin me putari tari te tairi ke iu na roi si ta kara ue pipi ten taha pata pe ua. Taran ni ngapong ena ua nanginang tau tano ni kara ue pon tau n taha pata pe ua me na rikira kendiri ngan ima in ta wanau. Merakei ape yang tara wa mai yana. Taran te tairi ke iu ena roi me na rikira kin ua nanginang tau tano ni kara ue pon tau n taha pata pe ua de muin tairi ki. Taran ni ngapong ena uwa nanginang tau tano ni karawe apon tau mtapa tape uwa. Taran ni kuri aranuka wape meme, te tairike ayu ena roi si te karawe pipi ten tapa tape uwa. Taran ni ngapong ena uwa nanginang tau tano ni karawe apon tau mtapa tape uwa. Taran ni kuri aranuka wape meme, te tairike ayu ena roi si te karawe pipi ten tapa tape uwa. Taran ni ngapong ena uwa nanginang tau tano ni karawe apon tau mtapa tape uwa. Nonous tapi tahu ya peru ane kunau terang tetapi dikayu ane roy mana dikira kena wanangin ang tau tana terang dengan apa ngena wanangin ang ane karau ya pun tau entah apa tapi uwa terang nono tu atau mana warure ane roy si tak karau ya pipi entah apa tapi uwa terang dengan apa ngena wanangin ang ane karau ya pun tau entah apa tapi uwa mana dikira kiri ki ina non de teman tahi dik kena konte pakan tai. Taran pahana pet tiang ya pipi te mei miang meinu kuni pirina ni mea uwa na kun tebui na te noj. Taari ena meripu. Taran te tairiki. Ena roi si ta karau ea pipi te ntapa tapi uwa. O taran ni ngapong ena uwa nanginang tautana o ani karau ea pipi te ntapa tapi uwa. Kawain namakaina ea isipong roi nkai inano. Kia isipong inano nkai. Katautauan tira mate ya busipukin kiripes o pahana pet. Ekan tani ngaki apu sen tari di muin tetairi ke iyo ni mewa de menisi muin tebuina. Tetairi ke iyo kan tani ngaki apu sinan di etana uwa de semari to uwa na ruwai wa de mita. Tiora, wapui de menisi na kondi mewa ni karangaina. Terina nuwa to uwa na de semari a uwa uwa de mita. Te iapu sarei muin angkane, tepi me ruwai wa de menisi na kondi pime to uwa na kondi te ingapong. Di etana to uwa na de semari ruwai wa de nuwa de mita. Oh, ane tawani kanwan tepong, ari ayah kata urawaki. Menna opisin tawani kanwan tepong ari pisong. Oh, ikain kanya katanwata. Nako iya tukuraki aki akakariki temanin naki makuri, aika iya ontara wate inainano me pisong. Ipukina mirungurung waya wakin kai ANZ, nipusamai iya naki akakanikau kaya bank account, ipukin kakarinan na yamanin naki makuri, nako iya iya. Kana ko yang wa kau kan nam bank account au kata yo kan ka wara sport complex ipo kemi ka ni peso ke KTC ipo kemi ing kami ka in TUC ta yo kan wa ta pe pan nam pong ini pung ate hard copy rona ke me amai di ate hard copy na pa ta yo kan orang an official Facebook page MY sa ipo ken panenen rong rongona kan pa senta pa me ron de sakoro poki MY sa. Oh, nak kau ya kanuan isini meriwe Mariana metarina omanena. Kamu angkau runga kinta katanua tayo, pakam nak kaya mi powi, na ponte powi eri tata na konte pong, temuani pong. Tepuina nongkas wanga wapi monowa, ntiawa tepuina ntinga pong. Pakam nak kai tarate tang, eri tapi kaki iroia, ruaya, teningo, ipukin kanuan nakapene. Kanowa. O tanganga ke tanganga kanowa. Kanaka makiroko, oena wan kita bowi, nakiera patami. Kamdapa, awan me romte satawa min de bowi, in de bowi arietata. O nakoya metanika penny. Ekukurei KPC Assembly Office. Nikatanwata na koimi ena tenta yon na mini pas, paya menga mwanuki, nkai. Metesani po meinano ete puina tanga tetara. Ipukin na mirungurungo o te minipasei punsaki te sekenen te muantai e karikeia i KPC. Ipun brand new o insen na erangin roiri men na kirotaki. Eo ki te tenda men te pongei ken men te pongei ni meua nokas wanga wapi me onoua o enain wapi me tawana nokas nte ririkei. Nte pongei te kono pong ke takani me pong ni teran doi awan te pakantai. Ipakin rongorongo na panin kam konan deita ki mete nam pantare pon ai suwa ni mewa kia wo wa to wana ono wa ono wa ono wa ke suwa te no wa kia to wana wa no wa ruai wa isuwa ono wa na wan te makuri kene pon roko noria na na compound KPC Anderson Causeway kampasen daba.
1: Accessories promotion.
2: Ay mga tigaran ng nan. Ay masinalita ng aguda po.
3: Never letting you go.
4: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagwadaya. At awroin kayo naroon ito yung water phone.
2: Kaya rin ako na i-honora pa yung nakumterpon naroon the power tank or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may sikulo ko rin ito.
5: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, or my school guri dik.
2: Sigurai,
5: sa pwede ni kaya school ni mangan Vodafone at yung kamuhan ni mga iya.
2: Yaya na mga iPhone dik, inawalawale, bigyan na daw, ipay dik, ipeso, o i-Christmas. Watch up, yung

specific top up, specific top up. Tinutun tayo na kung tumen ron, memporaki. O ay nakangaron, si Karinang kay kamantay ang darbo ng bayon ang investment top up online, top up online, top up online. Menta po na kung John Mappin na ron, Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roi. Katayan kay, o na kung tiling ke www.specificcolumntopup.com/shop/topup. What a fun, Kiribati!

0: Noon ako si Orelic. Yung dakapong, nanay ka, yung ako pa ilik. Ang dakan niya pong, ang piyeso, ay panin. Ang dasan na ba, o sa waya ni karikitay, ni katina tuwa, at sara, at lupes, at po ko to.
1: DJ Wish.

men narakati na kon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meuri every May 29.9 ibukim. Kisa sa pairongoro, kisa reire inyoko, awal pa na ay kaon meginagi at yan natin ito ang lihi patahan kong oray ko iwagway ko ang tirarikim tayo na. Meuri FM 89.9 ito ang kimeri-meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

0: Menang campana and water foam. Pataya and kai, yay tayen nakan, nipakan po. Yon na garbon water foam? Yang kaya na pakan po, water foam, and one temeteroy na runde Samsung, at the U6, nipona at the bubu api meruel. Ayay na bema, anakis, ayake pona.
1: Yang kami, ko nang akive na benan Samsung.
0: Payer kan na kivinuk, akawari ginanum na yo. The U7, awa bubu at the pimeruel, wapon ang kai. Apun pona roy, wabubu ni bebi meruel. Kowaran nan, the moto e 14 at the bubu at the pimeruel, ZTE 835, the bubu ni bebi meruel, wapon ang kai. Kuwaran na pinan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubuwa o na bi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang teka nga nga ang water phone na hanike. Xiaomi Poco, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na ang kay. Ya po po kitawa na kung wabubuwa bi meruwewa. Tablet ay kataw roi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tinipupua ni mea pimeruewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupua rupa pimeruewa o nipupu kitawa na kon o nipupua ni mea pitara. Kapuwa kay wawa de Samsung A07 o inareki rong tinipupu ni present de paka nipu yon na mkawawa taripon at de A07. Irekin nani ang my phone na the 17 na kakinan ako o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Pupa ngay payekyo kyo kita yun.

kupentei meton ora yon panan meuri FM 89 ratai mongkai ai pen si su ari kite te menis mangkai ya por wai wa de tai ri kayo men nam tapan ko ora me ye yon na tauroi mongkan den dei su ko me am ko ora de tai ri kayo are takawa mesu ke ngai are men nam tapo ane ko ora me ye an nang tauroi mongkan ne an dei su ko me am ko ora yo mai ne por wai wa te taira kona manga ko ka ngoram ka pe ne ngoram na kon teru ni kari ki rongo rongo e pe ke ngoram te tairi kei.

men narakati nakon kanwa naratai e kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Kisa sapai rongorong, kisa reire inyoko, awai pana ay kaone mekinagi, aki anadime to andrigi bataan kongo raego, iwo weko onti rarikim taino. Meuri FM 89.9, itime to angi meri meri, nipegu ibukim, ay bukin nabera e kripes.

0: Quando meu marido está agora, aí vai rong rong porque não ram, rong rong na pé maio, rong rong de pedi pedi, rong rong na pé não na pé. A que acha nega da prova que men na na run cari rong rong banana que ripes, a un barega que na coim, e rong a yeri na ta tripe teas. Esse caravana me roro te que ripes si pe min ros technical advisory committee que te que ISMTAC o te national PPNJ committee. Ntene puintura i wawa danga wabi maanoa, nana boardroom te kei e whae aliampo. E tako te rongorongo men te pōtake naka wakau paira mei tāri, ke te enfō. Pa te meroro a iwe pone pupoto, yon nana wā ke te wana te rapata mei Amerika, a re tape mea kau pai mei kapine mea rawa. E te America Tipsy Min Rose ke te ADSM, a re ena koroia nte Penrhyn Basin. O tāpo, a ke āsani mākenaki, men te Mary Time Zone. Men te meroro wa iu o e katere an teakin na te pōtaki naka wā me kiripes ke te mfō. Pai mīnu kirakin rongorongon nana makuri anarapata Amerika iu. O punna kia na pōtoka kiripes na koi ei. Ibukina, bapunna kia e tau roi i rouni kiripes nte tai iu. A pene na kuroi te ini meroro wa ikai, iu ne ari ei ni puni karoko ia na rongorongo i main e wāki na te makuri ni keni kena iu. E takuri ki te pōtaki naka wā pa te pōwi ane, e ka metu aki ei, kakāpakin o ka menuan apera. Tina nunta ianda pakau iu ante science. Are eirikereke me mīn tai ane kuaua, i mere nei arapata aika anaroko yon apera. Esani ka parapara te Kiribati Climate Action Network ke Kilikan, pa te rapata at the Pacific Islands Climate Action Network ke Pikan, pon te opis are e pautoka yon reisi arapata aika Climate Action Network ke Kan na pen nako tepe tepe ke. O rina nun te rita ki ane, o esa te sapepeiren te Kilikan, e Claire Anterea Tangaroa, o Dr. James Vines mente Pican, nsaina te putoka te Climate Justice Fund Disbursement Phase 1 Agreement. Es nana rongorongo te Kilikan pa te puoka iu, ena pun puoki a ke ni putoka i tai ni makuri, a ke anapoka ke communities yo ni Kiribati yo ni pipita ke ni kanuan bong. Ena ka korakora ia communities pa anakona ni kaitarai o na taino me tai ni kainis, me rotaki ia men pipita ke ni kanuan bong, o ni kakaina ko katoka ni kanganga kane a ke anapun kona ande ke men tiepe. Ia ngana kakaita una kon piken i bukin na naka iriri o nanana ni kan pouto kai makuri i bukin pipita ke ni kanua ni pong ni kaputa te pete peke. E takuri ki kili ken pa men te waya ni karike pe o ina te ime toa ni kapeni ana kona ni pouto ka pa na yete pota noa mete yoa ni kiripes pa anangura yaki. O pa makuri ni kaitare i kanganga men pipita ke ni kanua ni pong ana pone kaidaki iro ya ameta ake pone ngaya aika arangin rotaki. O yesen ukin kaina taruan te opis at the Overseas Workers Resource Center ke te OWRC. Awari ea kaukana pete manika ya kakawaki ibuki ni karape peani ka menu aya. O karikien ayamakuri aika atameruan te anu na koya kain Kiribati o atane makuri mei Kiribati. Eta kona rongorongo te MCC Kiribati Threshold Kiribati Program, but the center ane e punimena nana compound te Marine Training Center i peso. E moni katikirawa ki karawana, i roon te minister i pukini kamakuri o karikira kena ya kona pai ometa, hai honrapo auria kisine nunga pui meni mea wantun, wawa te ngā wapui mea onowa. Eta kuri ki pai yopo ni miin te reita kia tamerua i merenen te tauteaga ni Kiribati o te tauteaga na Amerika, tinanu ni makuri aikaro roi pukini wawa activity. Meauri wawa mente Millennium Challenge Corporation ke te MCC Kiribati Threshold Program. Te kantaningan te OWRC, are e makuri aki katena rinanun te pōtaki ipukini ka makuri. Ni karigetei, iai me te International Labour Organization ke te ILO, pa ena kota te waia ni mosinano iroia i te raika wawa kane. O pa ana tauroi rongorongo o te pōtoka na koia i Kiribati a kiakani makuri senaniku. Ndero, pa ana makuri me te mengaroi o te unimeke. O andeta nungaram rongorongon apende pitipiki. Esan te akina te Pacific Highlands Forum Fisheries Agency ke te FFA, ntako pa te South Pacific Tuna Treaty, are kina akina pe apate US Tuna Treaty, ponte pororoi e te ime toa ni kakava ki ipuki ntero ni karikete inti ono. Te FFA, ngai e te rapata ari etape mea peperu nga nakavante inimea, na ia merawa ana membai katipu ime isi wapen te pitipiki. Aia merawa e wapu buate meire, meni metanu inti ape. E tako te tareke ta senera e noan David Pakok pa te pororo i ane, e poni kareke e nape, te wana te kareke mane na koi apen te pitipiki. Awari ana kona ani ka pongana, ibuki ni kata mea rua ante wa akin tararua, nte akavane ya merawa. E kana kuana meroro pa kope e nte wike e yon no niala, i mean, ari e kareke te ka uwa ni pakamane, ibuki nte ririke e fwe fwe, Ari ena kome yan te US tona treaty te mai is anime apui te se mare awa wawa te mirion te tara na Amerika. Ese te pororoi mere nan te tautehan toromon nao Amerika ni gaines me kawa kinen te merawa. Ni karika tia kira unnanu yon no niala. Nkai itaku te kaita rapa ena katia te sisira kea pupurai bukini ino ametan tiape. Te pororoi yan e at a ship rider agreement I mere nan toromon nao Amerika. Esta ina ki yon nana kaipuken tutuo I merawa Amerika. E de US Coast Guard kata Harriet Lane, rorona yoniala, nua pime wanuan tūrai. De pororo yan, oi na kona ye yana kaipuken tutu o Amerika, dina nun nana merava toromon, on rona kiro yana bracement toromon, ana kona ankanye ni koroa te wai yan tutu o ni meravan toromon ni bukin, kame tuan tua ni merava. Te tau teaka yarana te pororo yan, papunte manika ya bubura I bukin tara ruan nana merava toromon ya bubura, Kawakina ni meri ni merawa on tutu ko imakuri ni kamia ngawa ki anako nani karawaki ina nun ana merawa toromon. O isi te tau teaka ni Papua ni ukin ni waki nangai ana pepeire I bukin pusi ya ya wapu buata ni kawakina te rau me Timor Leste I bukin tararua antiri neri ne tapenga ki ntebe ayo na kontiri riki ena roko. Etako Prime Minister James Marape pa te pupusi ya ipo ni kanuan na nakai ni peire ya pupura I bukin ni karikia ya te wana te ngatausa meiro ya. Ronan Papua New Guinea pa anapuaka te tararua awanariki na pepataan ka mete paia te wakin dine dine. Mente kai ni peiri ane awanakuna androko tausa operasmen men nape aika Timor-Leste Vanuatu PC Toromon Australia o New Zealand. E tapono apis marape pa iesa Toromon ni karia I operasmen pa anaipopoki ntain te tararua yon Papua New Guinea. Onde ita noram ronron na penna nape. Yesen mga kanakuwa na kawring President Donald Trump na koni Iran bangkani yaki kawka te straight off almost ay nang punpuakan ng tiyero ay na punuringabe ya Iran. Iminu wapu imetewa na tepong o irang inipaka po on tiyo era ngay yey te kantani nga o te karieria pa ina mga reke. Angan te pororo imerenan Amerika o Iran ipukini katokan na yapuaka. E kanakuwa na meroro ane Trump na koni Iran Imin narieta ko desakoropogi bukin ape Emma ko Rubio o desakoropogi bukin temane Escort Present pa ate peiterai ga wawai ka ini memeruroi bukin katokan te puaka o kaukan kai buke pa anakona ane mga pusiti nanon te straight off almost na kaya kangangan te kasiyak. Ponti oira at the Prince Group are nga yaka karawa ki mayay te sanipo I bukin ti oira ntio na ape e pa kanakon ni mewa te pesente ke ni ke yan wani puyite tarang. Nge, yo sena ko te rongorongo pa, anang ko na ane mga wakira, aron pusipusin te yo kini pa inti apa antio nade. Me aki pa inda yeni pororo ya ke me imaina, ipu kini katokan te puaka, akaw kan te straight off almost, e karika te roroa me, ni yo kini pa inti apa antio nade. Awari arang in rota kiai, puntani ka ponga na ipeo ni mamananga, ni pirila keni po inti apa. Awasa kan te tautea ka yon California, ni kasika te mene te mane, ni nuna ki iradiki inti tapo ni kao, fare pa ipa yei President Donald Trump, Yon Los Angeles, imin rokon te peresten sari ekawara anak of course ane ipukin anakata iriki ni karike mani. Ekune ya gijinin John Taile tenipu ina wanu ana diriki mea anakasiya ware iriki ke te pisto mea kanua nari karike disina ni kuntetua the Trump National Golf Course, Irancho Paris Vandis atakutani kakai. Eta konopis te serif yon Los Angeles pa epun nora kita wane nako ina nunteta poni golf ane On darabe tamei on video nape o si te popa e ka me te pai wakin tararua a ke ena kataura waki I main rokon te peresteens. E wea kwa ni kasika kini pakantain te tapes. E menang kai Trump yon California pa eira anakarike mani anapate at the Republican ari e karawaki din anon te katairiki in te kawapong. Wako punti ime tuan nongra anako ni panani kiripes korapai pukin nongraam a kanya tokin rongorong a ke asa ni kataura waki men anaru nakarike rongorong panani kiripes.
1: Hey, wasan nung awo tiyakan di campaign, arapi ki merawari rey?
0: Ya, po tiyan ko ti campaign na ane. Yesan nora ti tiyakan yan tayan saan po, ta akitikin tayan ni maa ni kay iradikin ti kaway. May ito ay roya tarong rongon ang kukunan ka para-para tayo ka.
1: Arapi ki merawari rey, pun, ti campaign, ay puputo yohan kaungan, takakaisag, metan win sepe, ibukin tararuan, me kawakinan arapi ki, me aramerawa pa, anagiro tak, men wagin kamiengeng, Ani ka pera kara ka ke te pollution. Sagi si yani me e puputo na pe yon kaungan kaisa kan na rapi ke pa yongan diki pa te tapun takakaro ke ni ka meangang iroi o amat.
2: Anaya, anaya. Ane kani rongo rongo nje kambi na nge. Meko kona nka para na kuwa rote teka ane tayaka. Ye menga pota ki pike me merawa. Me ya busi ko poko si kapara para ane.
1: Gana si karawa nka para na kuwa teka. Eh, ara pike merawa rei. Oh, ara. Pun te nauna ni pai pai. Naron ampai, au pai, aya pai, ki ara pai. Pike merawa, pun. Te potan teka e kariyok. Me nikotan teka ika pike me merawa. Ki ara pike me ara merawa. Menara wagin kakaisak, yon narapiki, yana pun poka arun kawaririken, dota kini merurungin narapiki, o reita ni meawa ki merawa, ki arakapati namaraki, pa yaongan teime toa meawreideina, ipukira ngaira, tenasini kilipas, ngkai on taye ikanaro.
2: Kura arapati reiriyo ya meawun nang kaparapara, pa yeriki roi rongrongon tekempei nane. Ikuwa uwa pa kanga itapintikira ki maisinta yani meangi ngkai, safisi yon tepike me yon tepenepe, me minu tanakini kakon neka yanako, deitaki me waki nikari nako meangi nakia kanga. Hari iya meangi kona nikari kate kanga nako aro tapanin.
1: Ngai ya roi yan, yan suan kyo tapanin, uwa tenga wabimato wana, o, itapururoko karena kuan meangi nakia kaka. Ngai ya re, ngkana, yei, akun uriya nikari nako wana meangi nakia kaka, ta yo karitaki nako obisin tararuan kyo tapanin yon, isuwa ni mewa, Wawa wawa wanunga akia akia akia ke awato wana isua ay yekapu waki.
2: Oke yere ki roa yane. O ibukin te gembe inane. Yeka nga arona apun si waki nepe kanti obisane. Ke ye ye ika hakuna anira nepe buwakon te waki nika isa ki ibukin tararuani isa kin narapike mera merawa. Tira aranga ni bobo ki ibukin nane.
1: Te gembe ina yu. O apun makuri kanti obis ay meakurubu nirondigirak communities o botaki naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boka arun tararuan. Isakin matan win narapiki. Taita para me nakon ana Facebook page. Arapiki mera warerei ke ndeita ki me opisin tararuan chutapanin ipikin piw. Namban taripon aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa waya nikatei metua apera pa. Kilipas te popoto rinanun ara campaign arapiki mera warerei.

Aku pendei meton ora na kon panan meu di FM ai cinan pai nain ta meruan ta tai di kayu. Tapi meten wa te mene singkai min ruai wa. Ayong kan ne arakatan wa tare atang ira ki okina ta kawa tai. Na ko yo meta ni kape ne. E kukure I KPC Assembly Office ni katan wa ta na ko imi ana centa. Yon na na mini pas pai ame ngam wanuki ngkai. Metesani po meinano. Ete pui na tanga te tangara. Ipoke na mirongrongo. O te mini pasei. Punsa ki te sekenen. Te muantai. E karekei ei KPC. Ipon brand new. O insinna. E rangin roirei. Menna ki rotaki. Eo ki te tenta men te pong. E ne meua. Nokas. Wanga wapi mono. Wainain wapi meto wana nokas. Nte ririkei. Ntakani me pong. Ni teran roi awan te pakantai. Ipakin rongrongo na panin kam konan reita ki metenan pantare poon ay suwa ni mea wakia wawa tawana onowa onowa onowa ke isuwa ten wakia tawana wanua ruaiwa isuwa onowa na wante makuri. Kene ponroko noria na na compound KPC antesin causeway kampasen papa. Menam tapa ni kongora me yei. Penengkan na katanwa ta kia tangira kina kuya. Nte tayri kia yu ngayari. Nikiran na ratay ayu sena kakame auran na kongora ina ko. Nikiran na ko aurine rine. Inanan nikiran na ratay ayu nikaro kwa tiawa tebu ina. Te tayri sena rokoroya inti. Nikanwa na rakatayri kina kuim. Ipo ken tayri kinta po ngayu. Sena kame auran kan nento korana. Ay muina te tayri kita wana. Are eana kiron to ware peia Moses.

men narakati na kon kanwa narata ye kanaro ayo meuri FM 89.9 ibukim tisa sapai romoro tisa rere inyoko awal pana ay kaanime kinaki akena dimeto andigi patan kong raivo luo weko antira rikim tayna meuri FM 89.9 itimeto andigi meri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kripes

Kuna meuriri kiti ikiripesa ya kwa usmaa kani mene ila likinda mdeirion di ngapung ayo. Takaparapuri bikinti tirimi tautanan di ngapung ay. Sarawani kori kipuni ngayang fang sos na tauroi. Data kanuan nungram yon panahan meuriri FM 89.9 di ngapung ayo. Nikaro kwa puan wawan tepakan taiki ya rata yeres na namanga mawa yi meira likim. Ayra dirana kuna wanda mi ngapung ayo na tauroi ganin desiko meam program ya uso tiyaki. Na tauroin ka kana koi kanwan nongram tepe kora kuna mai kana kuna ndangani ko timerurung a tukukurin ting apong ayu ko ngan tirek ho nusma ka me yon kim on koroin ko tepe mai ka ko kokro bikin kanwan te tangai na po wayu na tauroi deita kanwan nongram ting apong nei ha timoni pois na karapa mo te we bikin timetuan de mewa timerurung ngkai ema kunan karigira was na snaus was na riki pakan tiang aina ya pauri ili yayo. Yes. Sinaga ina kwa tokorona na kwanto ware isme me kunana ponsi hova pari tanara kakaitau wa kukuraira na kwanta suarante. Ipukinti me tuantime awa timerurung tinga apungayo.

Asun na meroron ti nga po ngay, pon kapirantan na ratay, ni kapo nga nakin ti tarepon, kira pa kaway kapo, awaratay merawso. E yang kanuan na pa kaway kapo, naroon ni kapo nga nakin ti tarepon, me kanuanan ako. Oto pa yung karari ki pa yung kanuan koropa yung kapo, niya na pente po ngay, pon towa na tepa yari ki pahiriya ni meuray na nun tepong towa na me towa na. Iko na ni po kira, ni katavyaro na rareita ki merorora, Awara usu wa ikaha ki mena irari kira pa amena isi naniku nikiri pes ki amena yon nape. Sire ya kinda peka wa ikaha po uya ni katua pung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin tiyon na pe panin. Wa ya konana pe nupuwa karun naraka akari kemani. Yon ti online ni itira tape uwa. Ti taripuon, iran mariri kira patana. Me ya konana katu meira mera usu wa ikaha meka isi naniku napera. Ntita ya era gintabi. Wa ibukin nani o asiran kakaitau. Kais ko na noy kanuan rapi kaway kapo. Mengen nani ang kaya pesu po kara may kapayera ikari ki men paya ikay. Me ipon ko na na pentapin na nana tauta na min tauta na tipa yara gini kakawa kiri ki. O tipa yani pun naratay me tukura kya kisira gini kaan may nga iya ke arawso. Kwasan no nora tipa yari ki. Aya wayan tekateka toa kain temu yung ato wana inanun toa na tetap. O awayan takataka ike kira pataya, meke taka karapi kawe konoria, pakapeniri ke yatay, yon yatarepon. Eng, awayan imena rapataya inanun tetapwa sito wana, me ayayangu, awamena ko, pahamena ntapo tapewa.

Emen na tiay, ata taninga ya, ya karo parang ini kan karaki na kanuan na ya pong, toan na ya rei rei, mea na ka nga, oni maam meten teet, ape ni muan tebe tebe tatara ya taripuan ni memeta ko ni kanuan tiwa na ape. Saki siyani, men tebe tay, o mea karo, arangkan ka penya ya tay mena siya, mete ka nga nga pana siya, arangin na nurikin na ya games me ya tamni, na ya taripuan. Arun te reitakin te usu, enarangin korakora ke ni merurung. Rina nun te memeruru, te wayan ingare ngare, te wayan reitakin namaraki. Okarekian te wayan reitakin nanun te pung te wana me te wana. Te tarepun, epun naki konahan dunia muin te ingan karaunano. Kito ati meruru epun nanuna kiroi. Saki nanuna wepua kaka tirapeka wepu. Me te king e kantani ngaki kai, pun narun te kaperans. Kaperan tamtai. Sikonan kapungana kanon terepeka wepu oto sina kaputua yon te tarepon ke. Sinaria ni kapungana te tarepon para pa ini makuri. O ni kapungana na kon neriai. Me ena kiriki pa te sapepe iri arun. Wakin arapong to wana me to wana. Kito enang konan katan na koira men sipangarai bukin na rausu. Ena kiriki te tarepon pa te sa control meura. Aikai tapewa yango ni puopuoki e kona ni kataya te usu. Temuan, rinia tu wane te tai ni katua pung. E anabene ni kasukuye ya tarepuwa ni kapene kaini muyengami. Toan tainte katairiki. Kito atainte kainu usu. Kito imainte mesu. E yang, kapungana te tai ane ni meruoro waki na kanuan na mipong. Amitai ni ngare ngare ane, amitai ni menika ngare. O anipun kukurei imere na mi. Teka uowa. Karo anariki patani karawa te katuotu. Ati ya reire mentepaya ya noria o mentepaya ya swangaki. Na ya renkana karo akapenea ya tainti tairiki hante ya tarepuon. O wanapuni konan katuotu nganape tiaka kiani na siya. Miangkana karo ya ya taini katuapung nungura o ni meruro me na siya. O wanapuni dimuinape te katuotu ani ati ya. Te katinunga, kakaunga karawa kina mi activities na miuso. Narun na ito akam kairiya na si miyo akam na konungok. Ki, kito akam takakaro isa na nuk tinahan outdoor games. Wareki karaki na koya. Wayan na nini. O wayan ni koroy ki katan na koya isa pangami ki ami makuri ni muyang ami. Paka korowakin niya kakikay. E napundiki pa ayaw rurin ay kanat imeto anurin nga. O naki konahani mani nga na konipeki anuri on the screen. Ngayon na kain ni kiripes. O pun niya ikatira ete pupuota kiki. Arora na. Aroran wayan sipa-sipa, sisipa ikanara, sipuwa kia kaina rausu me kaina dikira. Kakawara kia rakuraki, o tepia kinan temenna me temenna. Sipia timetua nika timetua aron anwara mera katia ikai. O nika kwa wapa kapunga nakin dapeka waika apu. E na putoka arulikira geni meuran usu, mea nakiriki, patisoania muina rausu. Imaini penenara meroro awayotu wana tisisiraka nakatia pasina wayan iangoya. Ngana haro na pa iya iya toa, itara haro ni kapunga na nam taripuun te punga rin kwa nanwa. Ena te yakin na pa, ipeniriki am tayi menanom nakon nam taripuun, nakon amusu. Ngana te kaya kayeng, o te punga ipun nam tayi ni korawa tipitaki tuta na nakon tarakim mani. Kasuka am taripuun, o taray metaya, nasim, puum, am karo, kenake kutangiriya. O anupun sisirakiniya mo pa hawara, tirakan wan na yapung, iya iya ka nga nga kia kia. O pun kapene roi na nom nong orang na koya. Ora pa ibukin nam tain da isira ni kanon na rameroro no son te mani nga po ngayo. Au kantani nga pa iya isi pa nga meri ke meni kanon na rameroro ayo. Nako na ratay arimuin, sa mang kais po na pekaike. Ayo timetan mo ni sinyon tatiru, yakatikiro ni kiran nam po ngay.

0: No, kawakin ang bengem. Tay karin ako ang ken, imaan takaway.
1: Nego, kukin tira pa na kikarin ako ang ken, ang kayyete na kanuana.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na pem, e kiripes te po buto.

0: Na kay, karawan pupusiyan nengi on gokori. Nengi ka akim ka bukin de greenback. Sin kan mo ibukin ang karikasans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin melboniyan tanong natin. Karika kilipes, pakilipes, katipopoto!
1: Sa wayan ni karagibay kay sa kater, kay karanang nengi Neng neng kia koma neng nanu kuter ki nanu neng neng kia san katau rawa.
2: Arigatem, pakiripes tepo poto.

Meni minu ngaram ni kunam tukara na anna ya karakoyrang kanne narata inti nga abu nga yote pi meo no waro iti minis minisu. Takantani nga ba kopuni pen tauroy na kun nam mawani kakpus te ni meo hake inti nga abu nga yoke. Sinang tauroy nga kina kanwan nara ni meo hake. Sina karapari ki ara sponsor inti nga abu nga yon de nara ni meo hake. Tepota ki bukin te meo riyo katukyo haraki ni maangana te nutrition. Hari amane na ki men te UNICEF. Dinanun na manen ni poka te ten fats ngayang kan ya manen na kanwan nam ni mawaken ka kibus ni nga ko ngayo sina tawro in kay na ko na kon na kongra responsa o takan tani nga na ko imge des ni mawake ko na pun pian ka kaung roi gay pun dang in kay nis kanwan na sira kin tinga po ngayo na ni mawake me kanwan na kongra responsa ay mina ya tawro in pian kan ni desko yo na ra nam pan tara po na re suwa ni mawake ta poro wa awai suwa ni mawake. Nakoy mga rawkan na nga panam katikiroin di nga po ngayon.

Tara na yai de teri dimi tau tana ndoro kona ra tara ponte nga pong ayo sina kai na kwari kina kona na kong ra responsa. Takan tani nga na koyim gede sa nimia wake ang kwera kwa reisi ra na ra nimia wake nti nga pong ayo. Takan tani nga pa kuna puni kaka ungoroi. Ga ipon tangi ni kaka ungoroi pa ayo ipikin meru rungi ara arate ki ang ayra tena sin kiribes. Tauroi ni kai na kona na kong ra responsa ay mina mga tauroi ni pende isiko yon na ra nam pandare pon na ra isuwa nimia wake taporo kuwa wa isuwa nimia wa. Ako yung gero kan ng apanam katikiro ay. Wangan kukuray, nungungaram din nga po ngayon.

daraan na yeti takangan ko nara tarapon na ngi ay bunte mi to na pen desi ko yon nara nam pan tarapon ay suwani mi awake ta poro wa wa suwani mi awake.

0: dan fara ni daga royal na kainan shi muke ya san dukkan da kuke. Oh ibun nagi ya mara da daga royal ari kina kwantin ya wa yi ko da kina.
1: Ya kara pokone pe pondikin do na kidan tinga pun ayo ya ri tariki da banan ka tigiroi na ko ya munu mani ya munu nai ne ke ko asan mani wege nam ka tigiroi ge ya ri tariki da banan ka tigiroi na ko en am do rongari na tauroi na kon na puka kanu yon yon pai dikki ge ri na wakin din te pun ayo ai bunti me to na pen do ni ko na ko mi ge de sa ni me wakin tinga pun ayo yon na ra de si ko yon na ra nam pandara pon na ri suoni me wakin ta pro wa wo suoni me ho te me to na ma tera ni pugim.

ta kan tani ngai ba ko bunte me to na pe ando na in dara ni me wa ken ka ki bosin ding a pung ei ho am ta in kai abuni ko ta roi na kon wanu wa ge ko ringa ni bon wanu wa an dara ta yeres na ta uro ai kan ni musira wa kan wan dara ni me wa ken ka ki bosin ding a pung ayo ngai re bunte me to na pe ni ma ti rai ni bukim na ko im ge ro kon na pa nam ka ti ro ai ding a pung ei

Kawam tayong kaya ibon si Irwai wari kiti minis ay nang puwan uwa ke. Uri ngani puwan uwa wanda rato yeres na musra ay kan wanda ra ni mewa ken ting apong ayo ngayar ipon tim ito na pene mawa tira ni pugim na koyim kera ukan na nga panam katikiroy. Kuangan kukuray pene koyim katikiroy ting apong ayo yon panan mewri FM 89.9.

Pantabong nga po, ang damero at po ngayon, ay rang kaitaw kung kay Corineya pa. Kung nakapain niya tapi wang minisira rin kyo, hindi ako ang orang kong matutuwayo. Tirana ko ako tapin wakin ng tiing nga po ngayon, to ako tapin ni Karoya yakay nga pong kainin mo yung ham. Kito ako tauroy na kong namaguri ang to kanipiom. Kito ang kuya ni Konikiria na sim na yaririn tiing nga po ngayon. Ako ang tani nga pakanwa na ramero ruwe, inayaywan, apo nga na nanakoyim.

Asunder meroron te inga po ngay, pon kapiarantan na ratay, ni kapungan nakin titare pon, kira piakaway ka po, awaratay merawso. E yang kanwan, rapiakaway ka po, naroon kapungan nakin titare pon, me kanwanan ako. Oto abay karariki pay ka, kanwan koropa yay ka po, unchan na pente po ngay. Pon towa na te bay, ayari ipahiriya ni meuray na nun te pong towa na metowa na. Iko nani po kira, ni katavyaroon narareita ki merororora, Awara usu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki amena yonnape. Sire yakin rabeka wa ikaha po uye ni katu wapung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin tionnape apanin. Waya konanape nubuo karun naraka akarike mani. Yon ti online ni itira tape uwa. Titaripuon, irang maririkira patana. Mea konan katu meira meara usu wa ikaha meka isi nanukun napera. Nititai erangin tabi. Oibukin nami oasirang kakaitau. Kais ko na nui kanon rapi kawai kapo. Mengen nani ang kaya pesubo kara may kapayera ikari kaya menpaya ikay. Me ipon ko na na pentapin na nana tauta na mintauta na tipayera ngini kakawa kiriki. O tipayani pun naratay me tukura kaya kisira ngini kaani mga iya kaya arawso. Kwasa nonora tipayeri kaya wayan tekateka toka hindi mo yung atuwan inanuntuwan at itap. O awa yang takataka ikikira pataya, meki taka karapika uya konoria, pakapenirika yatay, yon yatarepon. Eng, awa yang mena rapataya inanuntitapwa sito wana, me ayayamu, awa mena ko, pahamenan tapo tapewa. Tapi mena diay, atatani ngaya, yakaro parang ini kami karakin na kanual na yapong, toan na yarire, mena ka nga, oni imam metentet, Ape ni muanta peterin tatara ya tarepuon ni memetako ni kanuantio anna ape. Saki siyani, menta petai, o menga karu, arangkan kapenya ya tai menasiya, meteka nganga panasiya, arangin nanurikin na ya games me ya tamnei, ne ya tarepuon. Arun tereitakin te usu, enarangin korakora keni merurung, rinanunti me meruru, te wayan ingari ngari, te wayan reitakin namaraki. O karikian to wayan rita ki nanon te pong to wana me to wana. Te tarepuon, epon na ki konan do niya muin te ingan karawunano. Kito ati meruru epon nanon na ki roi. Saki nanon na pa epua kakatira peka wepo. Me te king e kantani nga ki kai, pon narun te kaperans. Kaperan tamtay. Si konan ka po nga na kanon te repeka wepo, o tos na kaputuwa yon te tarepuon ki, sinariyan ka po nga na te tarepuon para pa inim maguri. Ani kapungan na ako neryay, may ena kiriki pa tisapepe airya run wakin arapong tuwa na metuwa na. Kito enang konan katan na ko iramen sa pangaray bukin na rauso. Ena kiriki tetarepon pa tisa control meura. Ay kay tapewa yango ni pupuwaki ay konan ni kataya te uso. Temuan, rinye tuwa na titay ni katuwa pong. Ay anapene ni kasukuya yetarepon ni kapene kaani mingami. Tuan tayin te katairi, kito tayin te kainuso, kito ay main te meso. Eyang, kapungan na te tayaan ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngare-ngare, amitay ni menika ngare. O hanipon kukurey, imere na mi. Te kauwa. Karo, anarigi patahan karawa te katoto. Ati ay yareire mentepaya yanuria, o mentepaya yaswangaki. Ngayaring ka na karo, akapene ya tayin te tayiri kiyohantan yatarepon. Awana pun konan katoto nga na pitiaka kiani na siya. Nangka nakaaro yei yatay ni katoa pong nungura o ni meruro me na siya. Awana pun dimuin na pitiaka katoto ani atei. Tika tinunga, kakao nga karawakin na mi activities na mi uso. Narun na ito akam kairiya na si mi akam na konungok. Ki, kito akam takakaro isin na nuko tinan outdoor games. Wareki karakin ako iya. Wayan na nini. O wayan ni koroy ki katan na ko isa pa nga mi, kaya mi makuri na mo yung ami. Paka korowakin niya kakiay kay, e napundi ki pa, ayaw rurin nga ikana tayo meto anurin nga, o anna ki kona ni mani nga, na koni peki anuri on the screen. Ngay na kay ni kiripes, o pun niya ikatira, ete pupuota kike. Aroran wayan sipa-sipa, sisipa ikanara, sipuwa kiya kain na rawusu, me kain dalikira. Kakawara kiya rakuraki, o tapia kinantimen na metimen na. Sipia ti metuan ka ti metu arun anwara mera ka ti yaikai. O ni ka kuwa wapa kapungan akin da peka wai kapo. E na po uto ka arurikiragi ni meura nusu. Mea nakiriki pati sonya mui narawso.
imaini penen nara meroro awa yoto wana tesisiraga nakatea pasina wayani yangoya. Ngana aruna pa yeye toa etara aruni kapunga nana mtarepon teponga remkwa nanwa. Ena teyakin na pa epeneriki amtai menanom nakon namtarepon nakon amoso. Ngana tekeya kayeng atepongay po namtai nikorawa tipita kituta na nakon tarakim mani. Kasuka amtarepon o taray metaya nasim puom amkaro kenake kutangiriya. O anupon susirakiniya mwa pahawara tiraka nuan na yapong yaya ka nga nga kia kia. O pun kapenero ay nanom nungura na koya. Para pa ibigin naman tayong daisira na kanon na ramiroro na uson tumani nga po ngayo. Aw kantani nga pa iya isa pa nga merike men kanon na ramiroro ayo. Nako narataya remin, sanang kais po na pekaike. Ayo timetan mo ni sinyo ang tatiru, yakatikiro ni kiran ng pongay.

Oh, ayo ang kanam katanwata kaya tangira kina kuya ipigin ng ram di nga pong ayo. Na kuya amata ni kapene ya kukure i KBC Assembly Office ni katanwata na kuya mi anagenda ayo na na minipas pa ya mga mga nuking kay may atesani po may inano ay tepugin natin ang atitara. Ipigin na mirongorong ati minipas ay punsa kita second hand. Nte muantai ekarikia yai KBC. Epon brand new. Isin na erang inroiroi nakirotaki. Eugit senta men depong anime wan nokas buwata nga wapi ime onowa. Inain nuwapi ime towa na nokas buwata nga wapi ime onowa. Ntakanime pong niteran nawan tapakantai. Ipukin rongorongana apanin. Kamu kena anda itu kimi tenam bandar pon, isuan mian wakia wawa tawana onowa, ke isuan tenu wakia tawana wanuar waywa isuwa onowa. Nawan temakuri ke ini pon rokon noria nana compound KBC yang desin kosway. Kampesin dapat. Oh, ayo di kiam katanawatan ni po wiyari at ang irakin na pena ko na ibigin ng ramte nga po ngayo. Nakoy ya kanawan isini merewe meriana, mehatari na o maanena. Kamakaw rin nga kinta katanawata ayo pa kam na kaya mi po wiy ay ina po ndi po wiyari at ata ng kon tepong temonipong. Tepuyina nakas wawata nga wapuyi me onawa. Ndiawa tepuyina ndi nga po. Pa kam na kaitara atitang tapika kiro wiyaro ay at ieningo. Ibukin kanuan nakapene kanawa o tanga nga kanawa. Ngana kamakiro ko ay nawakit tepo wi na kianda patami. Kamraba o anime iron sa tawa mi tepo wi riyatata.

0: Ako pindi me tuan nungora, yon parani me uri FM 89.9. Takan tadi nga kaiba, ako pindi me tuan rora hindi nga po ngayo. Takan tadi me pun, yei di tuktana di, angin di dispose ge, di hindi nga po ngayo. Na tauro ay nilisi ko mea kunam tukara na yo, kanakwa kay na. Takan tadi nga ba, minikatangan kunam ba yo. Ay na po ni pene me uri FM ke. Ibigin mga kaitaraan ako sa pangam, di hindi nga po ngayo.
1: I can do all things through Christ who strengthens me.

0: Remember, men ang kampana at what a home. Pataya ang kay, yay tayen nakan, nipakan po. Iyon ang nagarabo ng Vodafone? Yain kaya napakan po, Vodafone, amon te metiroy na rin de Samsung, at te yung 6, nipon at te bubuha pimeriwew. Ayay rin nabe me, anakis, ayake po na.
1: Yang kami po, may mga kivye nabe ng Samsung.
0: Payera ka na kivye nako, akawari ginanom na yun. Te yung 7, ayaw bubuha te pimeriwew po ng kay. Apo nipo na roy, wabubuha ni me pimeriwew. Kuwara nan, te moto yi 14, at te bubuha te pimeriwew. ZTE 835, te bubuha ni me pimeriwew po ng kay. Kuwara na penan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. O po na roy may maina, wabubuwa, ono bi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayamuan te ka nga nga mwota phone na aniki. Show me poko, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na, ang kay. E wabubu kita wana kon wabubuwa wabi meruwewa. Tablet ay katao roi na nalpeira ay kati Samsung Tab A9. O ye po ni po po kitawa na kon tinipupuwa ni mea pimerwewa. Ana Tab A9 Plus, ni po na ay sipupuwa rwa pimerwewa. O ni po po kitawa na kon onupupuwa ni mea pwititara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07, o inareki rong tinimeapuwi ni present de paka ni po yon na mga wawa antarepon at de A07. Irarikin nane ang my phone na de 17 na kakinan ako. O tapi wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ingay.

Minimindo nga ramon kunam to koranan. Nora, o tantayo, yakar ko irang kanin narataing day nga pong ayo, ruway waro ay timinis si Min, ruway wake. Sinang tauro ay nwaki na kanuan nararawan kakbo sa rete. Meten na ng program, kaya kuna kaya tangira kinakoy, yon pa nanim hauri FM 89.9. Ngayon rong kaya kwa timiton ro na hindi nga pong ngayon, kana yay kunam ako tangiria pa nang uraya kinaki, yon pa nanim hauri FM 89.9, waray taki. Kaya ni message na kon nara Facebook page, PPA, Mauri FM 89.9, yon pa nanim pende isi kumaykay. Kana ko kunam mara ko tangiria pa nang uraya kinaki na wanti nga pong ngayon. Sina tawroin kanin waki na kanuan nara metin nano program o sina tawroin busmara metin nano liya tangira kinakunan tinga po ngayo ramon metin nano aya ka ngay tiya ka na Mauri FM 89.9 tinga po ngayo yapupusi tekuna are a new day has come mayroon ni Celine Dion paapon na ukatikiroin na ko o na ko irang kay sakawiya tangay na po wayo ni karoy tapira ay kakakokuro. Korara pa o tikiroin ko ay may gan. Ya karapa ko riki kaya si kawirun ro na kiran di nga po ngayon nara metin na no program. O yun na kunam mara kwa tangirepe na ngurayak na kin di nga po ngayon. A new day as ka mayroon ni Irene Isirin diyon na kandar nga men katangan kunam mayo ay napun pendin na ngim. Karawakin na kotapim kies pangam na wanti nga po ngayon men nam tapara ko timetun ro na ibayay.

Sina atauro ari kilibus maara meten nana ria tangira kina konan te inga ponga iyo. Aya ka ngai te akana. Maori FM 89.9. Nabubusi itakuna are melt the snow. Melt the snow pa are aite weekend. Aite tainika melt, ayataku titarae. Kura arapa, Maori FM tikaroi. Aya karapa koriki peni sinasun rona kira na pente inga ponga iyo. Tara meten nana program ke kuna kia tangira kina koya. Yon banani Maori FM 89.9. Wa yon kanu kuna mara kwa tangiria, melts the snow, takandari nga men katangani kuna mwa yon na puni pen. Nunga yai kanu wana mi nga punga yon nung rami, yon banani Maori FM 89.9 nara, beten nana program di nga pungi.

Sina tauro ay dikini pusma era meten dano. Kaya dapat busi ay mga tangira kinapay na ako nanti nga po ngayon mayroon ni Kelsey Kaweru. Ay akang ay tiyakan na meten dano ni yein. Mayroon diki tayo katakuna are. This is how we do it. Mayroon we akain te solid base. Pa, po na ukatikiroy na ko yate. At ay intake ni pahiriki inanon na yata inintas ko. Hindi po ngayon. Kurara pa, o tikiroy ngoy. Aya karapa ko rigi ket si kawerun te rona kiran te ngapung ngayon te meton rona kiran nara meten nara program. O yung kanang kunam mara kwa tangiri pa yan ang rayak na kinti ngapung ngayon. This is how we do it. Mayro we are on the solid base. Paritan nam katikiroy na kwa iya. At ay nam reyre ya ta kini pa iriki. Na ya po kakanwari na wakin na kinapayan. De temerai pa iriki nti ngapung ngayon. Gete tingta primary.

sina tauro ari kini busma era meten nanon ting apong ayo may roun. Aw gusino teswai. Aya ka ngai te akan na meten nanon to wayo. Ta yo ka te kuna are lonely days are ya na ki roun che book. Are ka te kerawan na weekend ayo. Aw ya ka ita okori ki gusino. Teswai ndo na kidana penting apong ayo na program meten nanon program. Ayo kanu kuna mero kwa tangiria. Lonely days are ya na ki roun. Fiji me jaybo ke ba ibun katigrawan nami weekend tinga pungay.

Haa, mta inga ya iponsi wapime tenu warikiti miniso ayinang po tepuina. Kaya uringa ni po tepuina, wanara tayiras na musira wa ikan wanara metin nanu program di nga po ngayon ngayari. Ibunti me tona pen roo niko. Nara Facebook page ali PPA Meuri FM 89.9 na ko imgera kwan. Kana ko po namde di nga po ngayon yan pa na ni Meuri FM 89.9. Na tauro adikin data kanwan nung ramde nga po ngayon may akunam tukorana. You don't worry, lucky dupe. I got you, baby. I got you, baby.

Oh, ane kan kuna mai ron to wale lagi dube. I've got you, babe. Ke ah, sna tauro ay kini pusmaera. Meten na nting apong ayo. Nakangay tya kana. Mauri nte morning apong ayo. Mauri FM. Yapu pusi ko na pa pa kuwa katanga na pata yaka. Tekuna are try everything. Everything mai ron na yere ni Shakira. Ni katikiro ay yamakuri mai reena. Reena mai toana ay miri or kain na yacent. Aw kain ane yacent ay esipate aw item may katarina pa ang andin nangiya aw ani manang may titikiroy inanon to weekend ayo korapa aya karapa kari item kosima doana kita na penting ngapong ayon nara program kagpus game at nanon program ayon kano kunamara ko tangiya pa aritan nam katikiroy na ko yam korak kaya ake ko katikiroy nam message ting ngapong ayo. Takantan nga men katangan ko na mayo ay napunipendin ng iyam kurakay kay kay.

Minimino nga ramin ko ng tukaranaan, tukotokan di pem. Ya karo ko ilan na tainti nga po ngayon, ay po si one word kiti minis, so, teitiran na ki. Ilang po tipo hinara tayo res na musira ay kanwan na betin na program. Ngayon rin tita para, ay po tima ito na pen roro ko. Tara program ngayon, man po na tayo chawa tipo hinante nga po ngayon.

0: sira tawro ari kidu bisma era meten nanu ari atang rekina kuna imani popo ndara ta indinga apu ngayo aya kan aite ya kana Mauri FM 89.9 yapusi ko me kwa katanga na petakuna ari tenasi ni Peru ari yani ne ya JD boy pa katikira wan manu ari ten amon me ronan takakaru me itakini pairiki ndeng tasku ai kurapa o tikira wan kan wan nampung ai aya karapa koriki tepoina tapugi rona kidana pen nara meten nara program tinga pung ai o yong kan kuna mero katangiri atena sini peru pare tan nam katikira ai na kon manem meten namun are na mga tauro ai nira pokonte tepo tepo kanu ke den da primary in the tepong na bayu
1: What's up? The Nazi Nipe

Sina tawra riki ni pasmaera peten nanon ting apo ngayo ya kang ite kana mauri riki tayo ka tekuna are mairo wi ya kan te makoma are nantampoli natampoli pa kapenian na ukatikiro ai ngkai na koya ate ai na ureirei ta kini pa riki kora ara pa o tikiro ai koi meikan Oh ya karapa ko diki ketsi ka birun dona kiran ting apung ayun ti meton dona kiran nara meten nano program wayung kanu kunam mera kwa tangiria na tampuli yere yana kiro iya kante mekoma pa rei tan dikiam katikiro ina ko iya ten nam reiri na ya poka kanu kende ting das ko ayo

Pentepong ya bo wan ta meru ta pongayu airang kai tau kong kai korine ya ba kona ka pene ta pewan ministri ari kyu nte ko angora ki mote to ayo jera ana ko ta pen wa ken nte inga pongayu to ko ta pen karoy ya kai nga pong kai ni moyangam ki to ko ta uroi na kon namma kuri an to kani pyom ki to angko ya ne koni kiria na sem na yere ire nte inga pongayu au kan tani nga pakanwa na ramero roei ene yai wan a pong

Asun nara meroron ti nga po ngay, pon kapiaran tan naratay, ni kapo nga nakin ti tarepon, kira pia kaway kapo, awaratay merawso. E yang kanwan na pia kaway kapo, naroon kapo nga nakin ti tarepon, me kanwanan ako. O to apay karari ki pay ka kanwan koropa yay kapo, diyan na pente po ngay, pon towa na tepa yari ki pahiriya ni meura, inanun te pong towa na me towa na. Iko na ni po kira, ni katavyaron narareita ki merorora, awara usu wai kaha ki mene irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki amena yonnape. Siriya kinda peka wai kaha po uya ni katua pung. Ya katu meira mekanuan pehi kahari kinti yonnape panin. Waya konana pe nupuwa kaharu narakakari kemani yonti online ni itira tape uwa. Titare puon, erang mariri kira patana. Mea konana katu meira meara usu wai kaha meaka isi nanukun napera. Nitetai erang intabi, ay bukin nani o asirang kakaitau. Kais ko na noy kanon da peka wai ka po. Mengin nani ang kaya pes buo kara me kapayera ika harik men paye ikay. Me ipon ko na na penta pen na nana tauta na min tauta na tepa yara gini ka kawa kirik. O tepa yani pun naratay me tekora kya kisira gini ka ane mga iya ke arauso. Kwa sa no nora tepa yari ki. Aya wai ante kateka toa kain temu yung ato wani inanun te wana tetap. O awayan ta hata kai ke ke ra pataya me ke ta kha kra pe khawe ko noria pa pe ne ri ke yatai yo ne yatare pon en awayan me na ra pataya na nte ta pa si to wana me ayayangu awa me na ko pa me na ta pata pe wa ta pe men na te ai ata ta ni ngai ya kharo pa ra gini kan kara kina kan wan na ya pon to na ya re re me na kha nga oni mam me ten tet Ape ni muan tepe tepen tatara ya tarepon ni memetako ni kanuan tiwa nape. Saki siyani, men tepe tai, o menga karu, arangkan kapenya ya tai menasiya, mete kanganga panasiya, arangin nanuriki na ya games me ya tamni, na ya tarepon. Arun tere itakin te usu, enarangin korakura ke ni merurung, dinanun te memeruru, te wayan ingari ngari, te wayan re itakin namaraki. O karekien to wayan reitaki nanon te pong to wana me to wana. Te tarepon, epon naki konan donia muin te ingan karaw nano. Kito ati meruru epon nanon na kiroi. Saki nanon na pae puha kakatira peka wepo. Me te king e kanta ni ngaki kai, pon narun te kaperans. Kaperan tamtay. Si konan kapongana kanon tira peka wepo. Oto asana kaputua yon te tarepon ke. Sinariyan kapongana te tarepon para pa inim makuri. Ani kapungana na kon neriyai me ena kiriki pa tesape peiri arun wakin arapung to wana me to wana kito enang konan katan na koira men sipangare bukin na rausu ena kiriki te tarepon pa tesa control meura ai kai tape wo yangoni popoki e konan kataya te usu temon rinia to wana te tai ni katuapung e anabene ni kasukuye ye tarepon ni kapene kaini moyengami Tuan tain te katairi, kito tain te kainusu, kito ay main te mesu. Eyang, kapungan na te tayaan ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngari-ngari, amitay ni menikangari. O hanipon kukurei, imere na mi. Te kawuwa. Karo, anariki patahan karawa te katoto. Ati ay yareire mentepaya yanuria, o mentepaya yaswangaki. Ngayaring ka na karo, akapene yatain te tayiri kiyo hantan yatarepon. Awana pun konan katoto nga na pia tiaka kiani na siya. Nangka nakaaro yei yatay ni katua pong nungura o ni meruro me na siya. Awana pun dimuin na pia tiakatoto ani atei. Tiaka tinunga, kakao nga karawakin na mi activities na mi uso. Narun na ito akam kairiya na si miyo akam na kolungok. Ki, kito akam takakaro isi na nuku tinan outdoor games. Wareki karakin ako iya. Wayan na nini. O wayan ni koroi ki katan na ko isi pa ngami ki ami makuri ni muya ngami. Paka koroi ki niya kakiay kay, ena pundi ki pa ayawro rin ay kanate imeto anuri nga, o anna ki konani mani nga na koni peki anuri on the screen. Ngay na kaini kiripes, o pun niya ikatira ete pupo takike. Aroran wayan sipa, sisipa ikanara, sipuwa kiya kain nara usu me kain darikira. Kakawara kiya rakoraki, o tapia kinan temenna. Sipia te imeto anika te imeto aron anwara mera kate yaikai. O anika kwa wapa kapunga nakin rapeka waika apu. E na putoka arulikirake ni meura nusu mea nakiriki patisawani amuina rausu.
Imani benen nara meroro awa yotu wana tesisira kan nakatiya pasna waya ni yangoya. Ngana aruna pa yeye to etara aruna ka bonga na nam tare pon te ponga ren kwana no. Ena te yakin na pa epeneri kyam tai mena nom na kon nam tare pon na kon amoso. Ngana te kaya kayeng o te ponga i pon nam tai ni korawa te pitaki to utana na kon tara kim mani. Kasuka am tare pon o tara ime taya nasim pum am karo kena ake kotangiriya. Oh, anu pun sesira kini ya, mau apa awara? Cerahkan wanita ya pun. Ya iya kanga ngaki ngaki. Oh, pun kapiannya Roy nanom nongor anak ya. Orang pai bukin nam tain deh isira nak kanan nara meroro no sun cuman inga apa ngayo. Aku kan tani ngapa ya isi panga meri ke men kanan nara meroro ayo. Nako nara tayar imin. Sangan kais kua na pei kaike. Ayo temetan monis ninyon tateru, yakati kirawa nikiran dan pongei.

0: aqui no Caricento, corocora que tem e segmentai. Só a piano sei cai, aqui a tinga e pondigi, takawaia po, macoronta carigrega yo, e manenagi, mente Asian Development Bank, que dependem NASA, de enfet que de Taudera New Zealand, de SCFO, aí ponam Taudera e Gribes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasi yan to korokora mentai are ina kare kime na sola piano ai ina nga katia gitar itandio DMGC ibiso atu wana na pemai bokon tapen strip 2 pon katian po wanis ki transmission poles ake anati me pondigi na ko peso ipkin kapira kin tesia takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentees o katiyan na patapon saas ibukin na ka ginika ay kay warang gani o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay poputo yon tameno akin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kameo akin tirakay kitiyan yantare mentees o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenoa metanuin tiepe men tiye pepe ke tiye bus. Makorona ganda yo ari emanena ki mente Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o ponte tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikreke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opposite the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter T.
1: T.
0: Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter P.
1: P.
0: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
2: O kante yung katirat si STSP.
3: The STSP punto wala na karikirak di tautea ene na yana na tararua temise ndeita kime de BUB awa ina patari di tabewa narun te Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime de World Bank ni temaisi na mani e te primer wewa te milion te mani na Amerika
2: o kante yo gani tira ni tagi di nani karikirak yaan
3: neiko antatao nangki yang ina kangapun nage de baye account ana tagi di STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community Nikawa ay kaasan din yak yon sa Tarawa. Puto kakia taan yung makuri jinanon day day o karikirakian ay ako na ba yon katime doan roi roi ro. O ay tim makuri me communities ibukin ipitakin o katime doan tiyanwa ni kakaisa ibukin timayang roi teisak o timerurong.
2: Iwaran, jay na yung dapa jarang yung meta roi. O kunani ni kaparapara payawa makuron na ni karikirakian?
4: Wawa makuron ta karikirakian patungwa na pun katumen na usa kaya suwain tome mete main siwa network. Katian rogi ay kapo yan na usa mga katumen na usa ikay na kun na mete main siwa line. Taka wawa katiakin rogi ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kawai ka asan dinye.
0: O ya kawa ay atakitin na kita mi karikirakian?
3: Kawai ka atakitin na kita STSP. Kun peso paidi ki tigini beu nani kai kiore ri ke wis adero o vai te nana kosui
0: nai ani nai ya nga pindan ko kongra o ha tira makuri ya wa kin kai yan de STSP
3: eti me to an kai no agi to no pai na kun tini bui ano komi uno to ele de kiri pes ausin cooperation yon peso kai sa han de main si one it with e wa kin ta kai yon bigeni beu ene me ngare ita ke na ko pairi o peso insan bigeni beu Yes, sana pengkai men bubong roy onsan kau kwa kite wash demonstration moto di KIT peso bukin tiang arai rei na koya tiang di KIT yon koko korun tenan sanitation systems. Ya wakin na pengkai di sanitation pilots ke katian rogi ni kakatai ay ka koko koro ay ka debi metenua maisia ake anakatia kina pe yon apero.
0: Tebubusi na koyumi kain South Tarawa. Kota mi pouto kana konna mikarikira ke at STSP ibukin wayakinan aw katime toan te meuroi timi ngoroi aw timerurum
3: katime toi roi roi ndok akiasan katia gyan te STSP awake yon na baka wayan katia tararwas wan te meuri aw te isak nanu na mita in kapo anai rogi ai kapo wai kai paina te dobe pe me te tobun taina karena koi mengen amrok de green pack kapo ngana si teran aw te toilet paper ibukin te flush ntaina tararwai rogi ai kai narun na pon noin ampai Di bosni urwak detail ya wa yakwa. Rabis emene dergin de BTC JSS nabisin de McTown kwa nikawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara nampa 7402619 2. Kampesin draba asinapen intikiroi nanon wikin takaino.

0: Hello, kawakin ang dengem. Tay ka rin ako ang ken, imayin takaway.
1: Nico, kukin tira pa naki ka rin ako ang ken, ang kayyete na kanuana.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na pem, e kiripes te popo to.

0: Nakay, karawang pupusian nengi on gokoroi. Nengi ka akim ka bukin de clean deck. Sin kan mo ibukin ang karikasans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin na uponiyan tanong natin. Karika kilipes, pakilipes, katipopato.
1: Sawayan ni karikipay kay sa hatin. Kay karanaw nengi na siya pa. May nengi kaya kumanay nang bukulte kay nanon din nengi kaya san katawrawa.
2: Karikatem, pakilipes, katipopato.

0: Nobody, Menna Campana, and Water Home. Pataya and Kai, Yetayan Nakan, Nipakanpo, Yonanagarabon Water Home. Yang kaya na pakanpo, water phone, amon din natiroy na rin sa Samsung, at tayo 6, nipon at tabubo api mariwaw. Ayay rin natin na anakis, ayay ka po na.
1: Yang kami po na kive na pen ng Samsung.
0: Payera ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. Tayo 7, ako po at tipi mariwaw po ng kay. Apo nipon na roy, wapupo na mabi mariwaw. Kawaran nan, tamoto yi 14 at tabubo at tipi mariwaw. ZTE 835. Tabubo na mabi mariwaw po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia vi 70 at wabubo tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubo ni mapi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubo abi meruwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubo, ono bi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ante ka nga nga mwota phone na hanike.
2: Xiaomi Poco, e wabubo abi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kon wabubo abi meruwewa. Tablet ay katawroy na nalipayra ay kati Samsung Tab A9 o yapon po po kitawan akong tinipupuwa ni mga pimerwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupuwa rwa pimerwewa o nipo po kitawan akong unupupuwa ni mga pwititara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimapuwi ni presents de paka nipo yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irekin nani ang my phone at the 17 na kakinan ako. O tapi wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

Natauro ay rikin di ita kanuan ng ramte nga pong ayo ay kani mga tawanong. Mayam katanwa tari at ang rakin ako na ipugin ng ramke. Namunang kanong ram, mayam katanwa tanong kawa kari at ang rakin ako na.

0: Yo am kata nota ni pingko na ko mkere ya me mete na num tita karo ya ti pingko yo kan nam pingko i bkin tepong ayo pingko pingko pingko ami pingko ntepong ayo round to one na kon nawa ni me pui ni kapene the free tickets te popua ni me pui te popua ni me pui te popua ni me pui te nuwa changa pon te pe ba te nuwa te tara the jackpot apui men te game si te ran me awa a te round te pata na kon no te tapo e utani me rakei mani ape a ye te pe oni ko ki ki a ani men santa maria pe so paris
1: te kuna yo e ka indes na koi mi sinara digi ake kamasa ni gitanira noran na mi awi me mi tararua ai muarara ni gemi tanira are sagonanda me kinna na non scumira rigira kamora iera pure